0: Dinsay, abot po mi day. Ha? Asa man dapit sa dannaw kani adto nga wa mi signal. Be. Ha? Nalay part, nalay part tingali. Ha? Pero moingon kag kuan, oh, no oy. Ha?
1: Sa gamay pa akong bata.
0: Say dungga. Dungguan tingali ni. Dungguan. Wala. Paong media na pita. Oh, ba? Dung gapri kabukiran. Ah, bukit na din eh. Taday dungga ang danaw. Dungguan man tingali. Pero di mani, kaning dungguan di mani bukit. Kustal mani. Di ba? Okay. Sige, pagbalik na kuning uban di. Okay, bas dawa lang ya boy, lubagay ugway. Bal Hinay. We have each other. 103.5 Retro.

all this plus morning happy from Engelbert Humperdinck. That's lovely. With all of your heart. Bago nang ibibigay sa tanan ako mga taxi drivers na kaganihinda pa rin naka-tune in, ha? Bugsay na kusong sila. Apil na itong mga modern jeep, ha? Ang itong mga private cars, ha? Okay? Huwag ka niya itong mga e-bike, ha? Pero e-bike, mag-i-ilag style. Okay raman lang ko ka, pero... Ha? Grabe siya na mapatong... Uy! Ha? Mapatong lagi. Namukalit lang... Ha? Mukalit lang di ko, wipe pa ng head ba? Yeah, good morning, ha? Ni paring big boy, si paring big boy Guzman o si ma'am Dulce Guzman dyan sa may big boy mango fruit store o sa may vegetable store niya, ha? Di sa may Kabangkalan, sa may face to sa may St. Jude o sa may Springwood, ha? Sa may Springwood sa may kuwap na pre? Tungkuwap na pre? Ha? Ang imong ikatulong na tindahan, ha? Mantik mong kayo. Labi na kuan ang atong mga suki diyan. Kinapot si Laika, si Roland o si Rolly diyan. Ang taga big boy Mingo Fruit Store. O sa iyong mama papa dahi. Naroon diyan sa may kuan na may kantabako nga kuan ba? Oy? Sa kantabako ba? Diyan sa may sinjupit. Sige. Morning. Agistaran na kong mga suki. Og diripod sa may inayawan. Okay, good morning ni parang Fernando Pase, napod si parang Junjun, si Miss Vivian, o si parang Lito Lopez. Nga sa atbang, nadya si ex-coso Lito Kimada, o si Miss Marlo Kimada, o si Kunsel Nick Kimada. Nga mati ka na. Nga sa kong mamagpapalingan, mina po rin, o sa kong mga manghog. O garita. Kay di gyud ulaw ning mo ang untang wala tay kwarta. Ang ulaw ba kanang magpa feeling ana bisan perti ng apikiha. Mo ni kon. Ha? Mo ni lisod. Bisag nakagidlay na ka pero magpa feeling ana agya mo bisan perti ng apikiha. Mo na ko musulti gyud ko nga ang kwarta ni. Ha? Patin lata kita ni. Ha? Sige unya natay kuan unya. Okay. Sa? Kadiyo ta kay ako pa ning kuwan mo. Letas pikas, ha? Ta. Unya, may morning po sa tanan akong mga suki di sa may kansuhong o sa may tangki talisay. Naubay-ubay sa kong mga suki di. Ha? Ha? Kayo? Sige. Basta pa i-text ko sa akong text line. Okay, ang 0918, okay, 273, okay, 1160. Nakay tigmo ulas, tigmo katong Yoyoy Villami. Ano, oh. Ano, buto ko, kita pa, kompleto Ricardo, bita. Onya, sugod ugma, ha? Okay, May 4, okay, 2026. Until May 11. So na ay kwan, i-implement atong kapulisan nga kanang ganban, ha? Para nas asiyan, ha? So sugod ugma. Dili na po pwede ko, ha? Kantoran mga uniform ang makadada sa ilang mga kwan ana. Tungod aning atong asiyan. October na pitsa 11. Ya sila pulang po gali. Daghan itong mga atong kuwalya. Niabot og 10,200 kabuok. Kagahapon, gikuan mo ito. Murag ilang gilaunch kagahapon ba? Oo. Apil na ang taga BFP. Ha? Ubay-ubay ito. Ubay-ubay itong mga kuwan. Okay. O niya, greeting lang ko ni Badlay Tagir. Naunay nakadaog sa lumbaro. Ha? Okay, congrats ni Badlay. Ha? Katong grupo nila ni Tagir T-Rex, katong Bike Badfat Association. Sige, lama kayo. Onya si Tiger 17, wala ni Time Inang. Waan lagi mo mamaugir. Ha? Nanawag mo itong Bernice? Onya, wala, wago. Wagi mo, parehag mong piso ay. Ha? Lami asa sinagang, ha? Ahan, ha?
Yay, tabugo ko noong buko-buko. Nga hugaw-hugaw ng litson o ni Kevin Austin. Asam de mo rin. Naan siya may Kurdo Baruro Ford. Okay, you're welcome, Tiger Terrence. Ha? Maundi ay. Sinigang ahaan agin. O saan lagi ka lang, wala siya? Shin? Kaning tabugok o kaning buko-buko kailaw ko. Ani, kaning, kuha mo na, nanunukos ang gagmay ba? Amo mo na, ha? O, kaning inong ka, unsa, makay muram ka buko-buko. O, diba na, o? Na de mos Kurdo Baruro po doon, napos kisya niya. Sige, alam, agyo. Okay, pagbalik ng kating umbanya po na. Basta, why lumagay o why? Bal, hinay. We have each other. 3.5 Retro Cebu.

0: scholarship ang yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business. Maglilipre pa yun ang senior high school sa ACT. Si Kuya Rick, sabi kami mo, i-graduate sa ACT. Dako, naka-extend sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
1: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
0: Sige ma, pa, di kami magtugay. O ato namin ni Junior sa ACT.
2: Oh, ang ninyo, baby. Ay, kalimpi.
3: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
4: Mas magaanang buhay pag nandyan ang barkada at tandwilight. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka.
6: Grabiha, asimso naman kay kapre. Uwahin na itong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kananasan.
5: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo, pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda. Nga adto po sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduod. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation, pre.
7: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
6: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
5: Aw o jud pre, way problema. Eat all you can.
7: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 or 22-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
6: Anda mo serbisyo alang sa inyong pag-asinso.
8: Ni pamatud-an nila'y diglimpag ang pagka-epektibo sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
9: Salamat din kayo. Uli na tayo. Dora kasimana na akong inyong sa Serpentina. Baba na dahil na akong blood sugar. Napatidod na akong lipaya. Inyong ko salamat din ako.
8: Ikaw, taas bang imong blood sugar level? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makaka-uptake og lagsik o kadunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and

0: Mabibili sa mga butika.
1: Good morning, Sugbo!
2: Good times and great oldies with Hulas in the Morning.
3: Hey, mga bata! Doon ako'y tigmo, ha? Partis pagkaon eh. Tagaana ninyo. O sige, ani-aon ang tigmo. Ito nga, o gipurgas

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mighty C!
3: Nel ni realista. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Silang kasimana, tambo ko.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kabalik ka? Dream jud namong mga babae nga puti o hamis ang among mga kutis. Hayag lang tawin ba? Labi na sama na ako, nga usa ka radio o social media personality. Nahira jud, maayo na lang kay gamit nako ang BioFresh soap adlaw-adlaw. Naa na glutathione ug papaya extract nga makatabang ma-maintain ang akong healthy o glowing skin. Hamis na, pimple free pa. Ang sikreto, BioFresh soap lang. Skin like a baby, cuties fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
5: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
6: Good times and great oldies with Hulas in the Morning.

This is okay. Good times and great all this. Close morning. Okay, from who? Ang kadat. Okay, Diana. Okay, that song. Okay, brought to you by Optim Looking Capsule. Okay, Dragon Suit Plus. Okay, Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Okay, morning. Okay, sa tanan ako mga Sophia. Okay, ang gaman. Okay, ang gaman. Namahaw na mo or namainit mo. Okay, kay 8:47 pa man din sa mong orasan. Alas 8:47 pa. Ha? Okay. Pero ang uban diya, wala. Ano, mainit na. O niya, giparisag sliced bread. Ang uban, pandisal, na boy Francis. Ang uban, dito, unahan eh, bagbaho. Gwapo rin ng bagbaho. Hmm? Ah, sige. Okay. O niya, katunay nga, e-bike drivers, das may inayon. Das may upper bang, ha? Kwan, si pa ako noy. Insikon nga kulot og buhok. Okay. Lamat ko na kayo. Ha? Kaganin na pa itong alas 5 rin naka-tune in. Okay. Thank you. Nga, yeah, my morning ni paring Art Abasta sa kay Morag Padung ni Carbon Road. Yeah. Ano sabi ba? Manguang ka dito ba? Hmm? Malid ka itong kwan ba? Ah, sige. Pasikati ito si Ma'am Mel's bre. Ha? Pasikati ito. Okay. O niya si paring Roger. Good morning. Hmm? Okay. Aha. O niya, good morning po ni paring Eric Sato sa may Eric Sato Glass o si Conchial Faye Sato. Adi sa may Barangay Bulacaw. Sa may Barangay Bulacaw niya. Okay, lamag kayo. Ha? Sabi. O niya, pre, paliw kong sampitan niya akong brother. Kay si Leonardo Riguro Jr. O si Mercy Sismar. Jamaica o ni Jake Riguro diya sa may Barangay Tisa. Nga nakatune in sa 1-0-5-3-2 si mo. Okay, salamat pa rin ko lang. Sige ka na sa libud suroy nga nagdala sa plaka nga 502. Ha? Okay. Wala na sa niron. Ang 502, ano? Diskwid doon na sa kuha na.

Long talisa eh. Ha? Nga mate kayo. Sige. Lamagi kayo. Unsan eh. Taxi, wapa. Pero, loto result, anata. Okay, ogpre, mangutana lang ko pre ba. Ngano di ay, ngano di ay nga, mo appeal ang LTO, pre, og na ay mga badlungon sa karsada. Ha? Siyempre, ilam ng jurisdiction. Ha? Under mo na nila ang LTO ng, siyempre, labi na itong mga drivers. Ha? Oh, sama nang na yung mga, kwan, aksidentis kadalanan. Ha? Ilam mo nang ipatawag na yun. Ha? Isiuhan nag-syukos order. Ha? Oh, labi na ng ilang kampanya ko, kanigay kong kwan, masakpan ka mag-drive nga makainom ka. No. Para itong kabantay mga itong PUJ nga nagbangga katong puro yelo. Na ang usual na butaltal. May good pagkatuwa ang mag-was ito matuwad. Natumba lang. Lahi man ang natuwad. Kaya magtuwad, mag-ana man na. Natumba ito siya. Pila kabuk angula ito. 18 kabuk pasahero. Under man na nila. Kaya naaman ito'y kuan. Naaman ito'y lisensya itong driver. Ipatawag ito nila. Isiwan talagang syukos order pa doon sa opisina. Unya, nakadungo ko, marag appeal gali ang LTFRB. Sanksyonan sa tungkuan. Ha? Kadong operator. Appeal ang operator, patubagun to. Appeal po driver. O kadto pong kabantay mga itong estudyante nga naigo modern jeep. Diya sa may kuan. Katubang diya sa may ilang matong kuan ba, flyover. Sus taong to. Bantay mo to? Luya to eh. Manak, amping ito eh. Ha? Amping yun. Nakala sa mga motorcycle riders. Nakusugay mo pag mudag paharurot ba, wapag yun. Ha? O niya inig ka, once nga, baliw-liw na. Makakuha na, adto pa makamata. Hindi na pwede pag kuha lang. Kanang hinahinay na kuta. Ay, ang sipyat mo, wamay. Uy, wabi replay ha. Huwag i-reply. Inig ka ko, huwag i-reply ng kinabuhi na to. Hindi ka baliw-liw mo. Mabaho ka, kuwan. Mabaho ka ganang, kanang kuwan ba? Ha? Mabaho ka, pamaspas yung kuwan. Ha? Pamapha, pero wak na. Awaki na. Gagahapon, no, dos TCH. Nato'y, dos may pine tree, ba ito napit? Murag pine tree? Sira usa. Yung korbadakon man, kusudagan. Murag neaksudratul kay korbadakon man. Nagbuwag ang rider o ang iyang motorsiklo. Na nabidyohan ba kayo? Daggan magbidyo-bidyo ka kahapon kay kuwan man. Sa baddo man. Ha? O mo na. Yan, simbak ko kuno og kuwan. May lagi pangus lang imo kuwan. O ma... Ha? Magrabihan ka ba? Awa na. Dito na. Makaingo ka. Makaamgo na ka. Di ba? Pwede ko lang pa daw. Dagan na ko nga. What? Kanabang sakto-sakto lang ba? Ngayon lang gano'n magpagara-gara. Kaya kanang ubang motorcycle riders, garaon kayo. Di ba? Napayuban mo, counter. Kanang i-counter o. Nag-iukaila ka nang na-BMW nga ka. Tapos mag-counter ko rin. Grabe, counter. Ang panglingok ko. Isugay. Nga naman mo mag-imog yung dalikon nga. Ang sabag dali kasi mo alams na. Ha? Di ba? Kailangan lang ito. Mahina ko na gawin ka. Kaya inikasipiat na gini mo. Good morning, pre. Ha? Nagpahipi lang ko no. Great pag ko ni Noy Jorindo Bacos. Ako dyan ang agaw, pre. O si Dudong. Ha? Ninyo. Ha? Si Dodong Ninyo Pase na igigikan doon ni Parang Fernando Pase. Hey, o niya sa akong mga zugi diyan sa may Kansubing Cordoba. Labi na ni Ma'am Ismi Yagong. Okay, salamat kay ha. Og sakto jud ka pre. Awa, si Paring Jun. Diyan sa may Cute Biltran. Og ni Ma'am Vanessa Britannia. Ha? Okay, akong kwan. Lagi, sugal lagi. O niya, kanipong kwan, kay, kwan naman, uso naman sa kainirun, nanggawas mo ni kanipong mga, kanipong bura-bura ba?

0: Kung sa iyo na kayo na ang taga-LTO ni, o ka na magdagpo kay lungwag ba? Ka na mulungwag ang 2-3 ang kwan? Mo ta kay ang ipagalak po no'y kay kwan no? Di na na gamit ang mga disibil-disibil, uy! Anong kwan ba? Maklaro naman ang grabe naman kay kasaba. Ang ka na ba ikwan niya? May tag big bike kay okay ra. Ka na mas scooter. Ha? Alinggugmog is dunggan. Niya, ka na pag-uun na magmayo. Bisag mubor kay dagana mabugbol mayo nya ini ka tantao di ay ini ka abot sa pila ka duparay ko dere break ingo nga imugi komo ta imugo ay a break around ta bagdi pa ka mupilit nang luyo nang truck nya pag pilit mo luyo nang truck pagayo lag kwan tabang okay kwan mo ni mo na eh uban mantayo kasi na yawan ay anang atbang nang ilang Consul Lito Kimada, ex-consulor. O, di ba na yung mga, kung ano, mga Erox mo na? Buwa mo siya mag-operasyo na dapitay, labi na gabi. O, gabi lang, kakabantay ko nga kuwan. O, may tag sila-sila rin makuwan kay aron makuwan ba niya, kusok yung padagan niya, lalo ba tayo mga bata makuwan, na yung mga e-bike, na yung mga edad-edad nga maglabang-labang. Ha? Kung niya, makabreak yung kakusok yung dagan. Unsa man na yung kuwan, kanang Tartanilla? Mo counter di ay gihapon imo amigo bre? Ah, mo counter bre ay? Ha? Mo counter gahi ito bre? Gasalig ito bre? Ah, gasalig to kay kuan pa, umot lang. Ha? Ah, gioglas grid lang ko ni Nanay Gloria si Clarin, si Ma'am Eden, og ni Kagawad Glenda, Lucio Pabing Diaz may takigan matab ang Cordoba. Kuya wag lugar niyo mam. Takigan? Permitang takigan diya day? Wala no? Hindi ka na ni Ma'am Ismiagong. Kuya wag ni... Asan ba dami takigan mam? Kanang takigan ng mag-ana-ana? Wala mag-krik-krik? Di ba? Kuya wag sa ni lugar mam. Uy! Karoon ba mong kasugat sa Cordoba mam? Nani takigan ya? Sige. Ha? Takigan lagi nalas? Grabe sa Diyos kong puyo di. Uy! Abi na kong firmaminder kang hubog di sa Cordoba kayo na may San Miguel di, di ba? Na pwede takigan. Ha? Kuya, wag na ay lugar po di sa inyo, ma'am, ka nang gitawag nilang hilantan. O, nabagi takigan. Abi, unsa may kuwanan na? Ha? Onsa may counterpart ang takigan, di hilantan. Ay, sanang napas mo, ay, di isan, di marahim. Takigan, di hilantan. Napasmuhan, ala ba? Basta na ihan. Ayok, sabad na. Ha? Sabad na. Ah, sige, pagbalik lang ko ning uban niya po. Ay, di, ay, why balik ay? Ha? Mazda, why lumagay o why? Bal Hinay.
1: Good times and great oldies with Hulas in the Morning.

0: This is aquí Good Times and Great Moments. Good Claws Morning aquí from aquí Maxo Bandat. Doktor lang ako. Adili, ito ko ng Doktor Rabi ha. Kaya kados Doktor Rabi, wa na. Ha? Nagka-dugay, nagka-bangtas. Kaya daggan ng kaisig bansagon na ay Dato Hikap, Dato Hangyo o si Kwan. Ha? Dato, Kwan. Ang sabi? Dato Tagay. Grabe yan ha. Pre, grabe yan ang musik mong Kwan, pre. Pero yung doktor, paring Manuel. Ah, mukurot na mag-upat-upat ka case, pre. Ha? Grabe yun. Ah, hindi madaki kong gawin. Ha? Oo. Dahil naman sa ingol nga, sugan yung budagan, oy. Bray? Ikaw ba? Daugo naman ang kunin mo ng kusog budagan? Alangan man. Kung sa panday, ugukan, kung sa'yo, mudagan kag singkuri, ugan na kag si Silex. Takal, wala mga kamama o angkol? Ha? Kung sabi gusto ni mo angkol, ganang magkuhan ta? Moro ta gagujud-gujud, upadyag dito. Ika angkol, wala nga ikaw, wala kamao ha? Sugul, suga kong kabay. Imo sa kong may lagag. Kuan, ikaw may makakuan. Yung mong sakay ni siya na ako, parang Manuel. Then sa kul, ayaw kul, kaya mabilin ko kul. Kung ano ba ka to? Baga pa ko nung kaya to kuan. May lag ikaw. Uy, kaya mo drive, ako'y kuan. Ako'y mo ang kasama na kaya. Kul, gunit kul. Eh, gano'n. Oo. Katupto ni Ad Tumig. Ito ba? Mambaling ba ito? Oh, link. Dito ba? Bulakaw? Ah, grabe. Oy. Kukul, ambakul kay. Wala. Bugata ang kulay. Nga ni. Kuwan? Murag basiyo ito kong kuwan? Ha? Mawa pre? Abi ko, di na siya mo. Ah, angkol? Upat ka kis lagi pre. Ah. Wap ako magsibat-sibat. Malimahan pa to. Kaya akong manghol po, niingon to akong manghol nga. Ya, atong usban. Mas pasar ba ko eh? Murabag. Magsige ko, mana naman ko, bumbalik naman. Liman kagupat kakis. Oh? Buntag ba may kasugod, nahabdan may alas 9 gabi, iba to? Alas 8. Oh, gikan ba dito kay pre, nga gatiwas pa yun. Nga si Angkol pre, kaya man mo inom mo katong gold. Lahi mas Angkol. Kaya mura man si Angkol o ganang taga, kwan? Ganang iyang, kwa mo, mura San Miguel, San Miguel, bayad. Ha? Nauna ko kuyawa naman ng Angkol eh. Ha? Napagi ka ko sa angol. Og sa kuan ko. Pri ba? O sa nukos pri. Napagi ka buga. Ha? Grabe ang kuloy. Anagi ko nga. Kul. Ha? Ipanawagin das LTO pre. Nga ipadakog ng dagkog bangag na tabutso pre. Kay Saba kaayo. Ha? Ilaman na gipasagan. Namang ko si Gasigi mo ko si Dagdako pa ni pre. Ha? Ah, masyambahan na na. Oo. Nga mo reklamo mo galing uban kay Moni Muna. Okay, kay Kinanglan na na ay mupasar kag kwan? Murag 99 dB mo na. Og mus mulampas na. Ah, Dagkob na. Pero sa iyo naman na, bisan pag kwan? Ha? Kanda daggo kay lungag ba? Oh, mom na, Saba kay na. Tinuod niya buslas kanang mga bata Saba kay na ilang motor. Ah, sa may St. Jude Saba kayo. Si Bus Alan ni. Eh. Awa, ah, si Bus Alan no. Lagi? Na no, kusog kay manakan, di ba? Nya, kay bao kanang atawa kanang apir inayawan lagi. Nay mga edad-edaran nga kuan. Ha? Ah, nay mang labang, nay bata. Sus. Simbakog mahagip ng bata. Ha? Ah? Ang problema kaning mga bata, kaning mga driver nagnali ikabayad. Tingalig mo ingon lag. Silo alang ko, ano, dili ang pasaylo. Di ba naman tayong mga kuna kanang station, unsa ta station ato sa Inayawan? Magkandak man na sila kuan diha. O? Oh? Adtor man sila pa magsigig ko ng atubangan ng barangay hall. At to tala dapat may sinjuro o pareha itong nila ni James Bond sa una? Naraman sa sigig butang anang magsig ali anang atubangan anang barangay hall unsa na kwarto ng barangay hall sinayawan ni ato ni do kanang kwan kanang sinjud adtos may laray rilis di bas may tugas mag ilang kwan kwan nun ba may pa mangko may pa kami naman lang tingali may mukuan kay nakasuwito pa mangko ha so ayaw palag 17 ha mao nay pinakalambi nga isda gir aw abin ako imong giday bird ang kona tambutso atong gistoryahan 17 isda saka kana imong journo otro po na ha oh sunda tong kukka klumpo ako ah nga digyud saba bisag usa ko ni mugwan. Sa ibang abang ako, liwan piso. Ayoy, piso nga, wan to mamao. Nabot na kong buhol. Nasabot may pisos, piso ako wan. Ha? Isiga akong mata dito noon. Huwag kayong klaro ng piso ay. Eh. Ingon pa siya. Gir, niwan ko gira, ado tagkuan. Ado tagbilaran. Niabot lang ko dito. Huwag kayong piso. Okay. Deal. Oh, kani. Dai makigdeal na ko, ha? Deal. Oh, kani. Siaro. Asa may klaro kani? Asa may? Pangusanay? Ha? Okay. Oh. Deal daw. Dai nakigdeal na ko ay. Kani. Ha? Diskwido gining kuan ron. Ha? Say deal. Tama ini ngon deal. Oh. Deal, usan, agad lang mag di ko deal. Ha? May makukuha ko'y kasarang. Ha? Sige. Joe. Sige, pagbaling na ko, ha? Nanasay nag-request na huitaw, eh. Huitaw, unsan, eh? Onyag na ako, ano, saan ta mo? Ngayon nun sa niya ko ninyo, mura taga-tribute, eh. Ha? Okay, pagbaling na ko ninyo, uban. Ha? Jaman. Ha? Okay. Okay, ubos last morning ug happy Sunday. Great lang ko may pagpaminaw ko nila ni Madam Melly, si Papa Julian Tonilon nga mao pay pag-abot gikan Simba. Gigigan na ni paring Jumel Tonilon sa may Lawes Lorega. Okay. Lama kayo. Ha? Diri sa may upaw pre, daghan kayong dagkog bangag tambot supre. Why helmet uban ang mag-drive? Tsambakan lang na i-operasyon. Hilanta ng mga kuanat pre, mga tawahan. Ang ilas ang bantayan ng nipod, ang manakupay naman pukod. Ha? Pero ka ng kuan, grabe, kampanyar ba ng Mandawi? Kadang MCPO? Oh. Sige, pagbalik ng kuban pre. Naghahanda pa lang ako yung mga greetings. Okay, kaya mag... Kuha na ta? Mag-pino jukebox, ha? Okay. 9 until 12 noon. Okay, basta why lubagay o why? Bal, hiday. We have each other. 103.5 Retro Cebu. Fly high, reach out to the sky. Attention, mga ginikanan sa Cebu o Cebu City South, ang Asian College of Technology sa Bulacan, Cebu, ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South. Nagsugod na sa screening. Alang sa mga aplikante sa preschool, grade school ug high school, ang Asian College of Technology sa Bulacan, Cebu, kailang nga multiple entrance sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
1: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacan Campus.
2: Asian College of Technology creates the future, creates the future today.
3: Gilawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: Bibili sa mga butika.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Okay, good morning. It's a Sunday video.

0: all the best for 2026 from all your friends here at 103.5 Retro Cebu.
1: Mga silingan, mga suki, ania na siya.

This is Ogi Pinoy Jukebox. Okay, with Clouds in the Morning. Okay, from Regine Velasquez. Okay, that's Kung Maibabalik Kulang. Huh? Ang dating ikot ng mundo daw. Sige, namang kamoy ang ibalik, kala ibalik lang. Basta wa mo'y gi sagasaan. Oh, kung maibabalik ko lang. Okay, so wa nang utang ha. Okay, so kanto ganun mapil ang akong voice line. Magyawan para sa inyong mga request, greetings o mga dedication. Okay, idaya lang ang kani. That's 2556424. Pero kung wa mo'y mga landline, okay, i-text ko sa akong text line. Okay, ang 0918, okay, 273. Okay, 1160, usara kita, may libo ka. Ya, pwede kayo mong lagon sa mga official website. Okay, that's www.retrocebufm.com. Okay, kaya ba doon ngayon, live na live. Okay. O garita, unya rin eh, kaya akong pabraytay, namang yun kong tanag, wa, bakunan ko yung pabraytay, nga nung kutang wa. Ha? Akin ka itong mahiligon o suruy-suruy. Ha? Money atong pabraytay ro sa Dibuk, Pilipinas ni. Ha? Bantay bitaw di mong kansiro na. Hmm. Aranis at ha? Kay ako ba, nainganyo ko ni? Liman ka? Ang rakit sa Badyaw ba? Ha? O rakit sa Badyaw? Kaya ba kung Badyaw ka na bang mangayaw ng nagadaya mga kadalanan ba? Ha? Kaya nas may ditos may Pedil Rosario, nas may Kulon, di ba? Ha? Liman ka? Rakit sa Badyaw. Ha? Makakulikta hangto 2,000 size. Piso sa matagadlo. Oh. Pero walay kasiguraduhan o walay binipisyo. Ha? Okay. Itong lakbitan gamay lang. Okay. Nakuha o nakakuha o atensyon sa social media ang report nga ang pipila kami mga membro sa Badyaw, okay, makahimo ni o pagpangulikta hangtod 2,000 size. Ha? Sulod lang sa usa ka adlaw. Pinaagis lang panginabuhi sa kadalanan. Ha? Risgo sa nilang kuwanoy kaya di sa dalim. Kaya dagas kadalanan, mahagi, maligsan mo ka, tabla ka. Ha? Oo. Bisan pa man sa kadako kuno sa kantidad, gipahinumduman ang publiko nga ang maong paagi sa pagpanginabuhi, walay kasiguraduhan, walay binipisyo o walay siguridad kumpara kuno sa regular nga trabaho nga adunay klarong sweldo o proteksyon. So, plano ba ta kong magbadyaw lang ko? Ha? Lima kag 2,000 size ang imong adlaw? Ha? Liman ka. Sobra pa yung manager mo ni. 2,000 size good. Inga na lang, iayin niyo ko. Maliit ng badyaw. Magsigil ng kablit, ana. Ano ang kwan? Oh, bantay mo na. Oh, 2,000 size ang adlaw. Kita diri. Wapatay to. Mahurot pa yung mong kwan? Mahurot pa yung mong laway. Maguga pa yung ba-ba ni. Yan kwan. Ha? May pa'y magbadyaw lang kita ani. Pare Manuel, saman, kaya ka? Ah, magkuyog tang tulo dito. Si Uncle Robbie. Pero si Uncle Robbie, di tayo ay muhata ka doon. Kaya dako mo itong lawas. Ha? Mura mo itong jalibi. Ha? Kadong mimbros, bida ang saya ba? Ha? Oh, ay ay muhata ka itong tingali. Uy. Kaya dili man to, kwan? Dili man to, ingon nga, kanang luoy kay pamurma. Ano eh, dako ni Muglawas, himsog pa mga kanako. Di ba, kabantay mo ng badyaw, nga nagaling niya. Ako gali, di mo kumuhata ka nila, kaya ano? Imo ang kita naon, kana ilang ipon na eh. Nailang ipon na nila nga gold. Ang ako ang galing ipon, nga yilo ni Mura ni Ilocorn. Pero tupong, tupong kong ipon. Pero kana ilang ipon, bantay ka? Anong uban? Ano? Kana dito sa kanang pangunahan, gid ba? Naiusa na, kasi duha nga. Gold. Oo. Ya, magsigi pag kablit mo si pangayo. Lima kag mukitag 2,000 size per day. Spook ko muna. Ha? Okay. Arisat na. Okay, requested.

0: Cebu. Retro Cebu. Retro Cebu. Retro Cebu.
1: Okay, anong oras? It's now 9:32 na. Okay, requested from the Paris. Mibalik ako.
2: Mibalik ako.
1: Balik niya. Kay

0: Zaki Pinoy Jukebox. Good close in the morning. Ani ako mibalik ako kay Gimingaw kanimo. Mo ba? Katong gipang mingaw pero katong wa. Wala oy. Ha? Balik. Balik pay uhong. Hmm? Okay. Si paring Marlon sa may G-Man's Clothier. Okay. Wala pre. And Mio. Okay. Og si Buddy 21G in Molo. Morning. Og happy happy Sunday. Labi na ni Tiger Stone Love. Ha? Og sa tanang mga tigre sa may RHPU 7. Hmm? Okay. Salamat kayo. Okay. Og greet si Buddy 17 buddy. Ha? Okay, kanang journo open pipe ba di? Okay, dakob sa na. Oh, dakob mo lang ba di? Ha? Dakob boy? Pati sa baan niyang kon? Akra daw, akra? Hmm, liman ka ba di katong? Dito may kaming piso eh. Gisugat lagi ang kuan ba di? Guess what? Bridge? Kabi. Napay piso po ni, suong tangkir. Gingnan po, arigir, sulod gir. Kamu lang. Ano ba taon? Bahala po nung maurang na abuta. Limbang kagtangkir ba di? Oh, piso ay. Oh. Ah, di ko ay. Hala na sila. Hmm? Okay. Oh, good morning, Tiger. Oy, morning, Gir. Wala man kahay nakatune in, Gir. Ah? Ah, si Tiger KV17. Busy to, Gir. Murang na ato'y children's party po. Ang pandir sa badyaw nga si... Ah? Siram ko? Ah, wato, Gir. Dili to. Ah, tiba-tiba man to, Gir. Ha? Si Tiger Chris Cardenio, ha? Ah, si Tiger Ryan Minoron og sa tanang taga Q815. Hmm? Ah, sige. O niya. Be, niya may morning ni parang Vincent Angko. Ah, diya sa may kuwan ni. Hmm? Sa may Cordova. Hmm? Okay. Nyapri, happy happy baptism des akong apo nga si Nia Maurice Mabalcon. Greetings coming from Bulacau, Councilor Faye Gia Basera Satu. Og ni pareng Eric Satu Glass. Sige. Ha? Hmm. Oba. Okay. Basta kay Matik. Og si paring Alex Basaylahi adya sa may Usamis with Love. Ang classmate ni Buddy 21G in Molo. Ang akong buddy na walang iwanan yun eh. Ha? Okay. Salamat kayo. Okay. Onsa ni? Okay. Og good morning ni paring Randy Barreta og ni Mrs. Vanjie adya sa may Don Pedro Cue. Sakto yun ka. Patingogon yun ang tambutso aron mahibawan nga nigikan o niabot na sila. Lagi, niya di kibaw mo kwan, di kibaw maikog anong uban, kibaw ning mga senior citizen nga once na makamata, nagikan ma, katang makatagpilaw ba lisudo ka na pagtugog balik niya ka na po mga kabatanunan nga naitambutso nga perting kwan ha niya napagisun yung atubangan, di ba? Oo. Amot, wala mo siya na-operasyon ni Dayo, ha? May tanagol, nga pretty sa ba? Mga irox, ma! Anak, magana atubangan ang tindahan? Oo. Maog yun ay akong mamatan. Ah, lagi. Nga mag-inom pa. Lagi lang yun, mag-inom. Kinil ko sa dalay, dagat sa apil na yaw, ano? Wala ba? Amot, asa na ilang ingon nga, kwan? Ay, alam mo, magkitaan ito, mag-inom, wala man panakpa. Tingali wahi kuan. Wa istorya na tingali istorya. Akong kuan. Ha? Wow, wai ngipon. Wa. Ha? Oh. Ah, sa makitaan na tingali. Hmm? Pero gingon nga kuan. Ay, wa mo daya aper inayawan no? Oh. Oh, dai kuan. Latas-latasan na ninyo. May matano no dia, siguro magsigir nang pakatog. Ha? Mag-agi man ko na paraha ko, mag-agi ko. Oh, paraha ko. Ha? Wapag yoy, lipay ta kaayo ko anak balaura. Mag-agi yun. Ha? Wagyud ko no, lepay tako ng balaura. Ha? Oh, na ko i-texter dire. Ah, taga dito mo ni. Hmm? Way ngipon, dila ra. Oh. Wagi ngipon. Ha? Wagi ko yung ngipon. Ay, ayaw sa nandila. Kay dila, lison man dila, murata ka nananggal. Way ngipon, lagos ra. Ay lang inyo ako, ha? Tingaling mingo mo, unsay plural sa lagos kulas, ha? Wamay ngipon. Hmm. Ha? Ibaw ko kasi plural sa kwan. Lagos. Oh, tawa mo. Ha? Hmm. Okay. Unsay, may balik mo, pre. Si Uncle Robbie, pre, nibalik na. Katoy mong angkol nga kwan, mangtas. Ha? Hmm. Mudaggan to sunod eleksyon pe para ato usbon, ha? Ah, mudaggan dita? Ay lang na din atong bloodline pe. Ayo. Ah, may uban dia, may misteriya. Ya wa mas buhat. Ha? Nako na man tayo na, may misteriya was buhat. Atong wa pa kakuan di muni muna. Piga, may pay kalagay magramdam pa nako. Hindi lang kumuto ko ulagi. Oo. Hmm. Hindi ka? Hmm. Ikaw nalay dagan las. Nga nung dagan man ko? Utangan ko? Uy! Sa magwaddo mo sa mo, tubango to mo dito. Magwaddo mo sa mo. Hindi ka kumahadlok. Oo. Eh, huwag mo ko'y utang. Eh, di ba? Ah, nakatawa ba sila? Bitaw. Kailag, ikunin mo ko las. Bitaw, kailag ko. Kinsa ni atong siyora ganina na iningon ako deal anya garon ko an ha oh ato mo sa mo oh kay tagaan to masipang pakpak sige pabraytay na lagi ko pabraytay garon ha kay naapa ko yung nakuan ba naglibog ba ko aningon labit ako ikon itake up unya kay presyo ko no sa kanang siba, kabantay mo na. Oh. Ambot si paring Manuel, kailan kag sibre? Kanang quality ba? Nay trust quality og kuan, ha? Oh. Posibleng mo taas ngadto sa 30%. Mga health expert ani nagpasidaan batok sa STIS og dili planuhong pagmabdos daw. Oh, mao ni akong nakuha ron. Oh, liman ka presyo sa literacy, musaka. Oh. Pero di na galing magay musaka na galing. Apalit na lang mo ka ng iputusudan. Ha? Oh, para safety. Ha? Ha? Oh. Liman ka? Abi kay nisaka ang atong katong produktong petrolyo. Nisaka po ng presyo sa literacy. Kalabang si iba nga na ikuan, kada na i-flavor, oh. Oh. Musaga ko log 30%. Oh, grabe sa yung balita ko las. Ah, Moni, ha? Moni akong gikuan nga, halipo ko, asa ko musood ani tapita. Hmm. O, liman ka niya. Oh, pagbalik na ko, ha? Oh. Kay Moni, ikuan nga, lima kag musaga, 30%, tagpila. Ako to pong tanoon si ikuan, because patian ako. Tagpila tong kuan ka dong kuan kol? Ha? Oh. Ah, sige, pagbalik lang na. Pagbalik, ha? Hmm. Paring Manuel, pila to? Kasi paring Manuel, bro, suwito man yan eh. Ah, katunay blue og sudlanan o katong ayl tong hilo. Katong blue og sudlanan. Ha? Oh. Ah, grabe sa nang usa ka box ay binuang. Tag sa kabuok lang, saan yung usa ka box? Unsang man, membro mo sa supply until last? Oh. Ah, sige, pagbalik. Ha? Nibilalim rin ang hita, beko ko, no? Huh? Sige. Okay. Basta why lubagay o why? Bal, hinay. 103.5 Retro Cebu. Cebu.
1: Are you ready for a night of hit after hit? This May 17, relive the soundtrack of your life as Vertical Horizon takes the stage live in Cebu. Sing along to Billboard's most played single of 2000, Everything You Want. And more hits like You're a God, Best I Ever Had, and more. Vertical Horizon, all in one unforgettable night at the IC3 Convention Center, Cebu. Tickets start at just 3,800 peso. Grab yours now at ticketmelon.com. Vertical Horizon, live in Cebu, May 17 at the IC3 Convention Center. Brought to you by South Beat Productions. Live the

0: Virginia.
1: Oy, pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka.
2: Grabe ha, sinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan ananasal.
1: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo, pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation mo doon.

0: sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
1: Unya, librehon yung kunin mo kaon karun, pre.
2: Oo, dyan, pre. Why problema? Eat all you can.
0: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
3: Andamu servisyo alang sa inyong pagkasinso.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

This is okay, Pinoy Jukebox with Klaus in the morning from Luz Loreto. That's iniibig ko ang iniibig mo. Okay. So wala ko yung utang ko kako nigididikit sa mga pinalanggang mga taxi drivers. Usa na si Paringpat sa Diyos Cross Taxi. Dapat si Paringpat e Barola sa MRG Taxi. Okay. Nga napod si Paring kwan, Ricky Ricketts sa The New Star Grab Car. Ang mga compulsion boys na aron dia sa may Asnar Coliseum.

0: sige.
1: Karita sa itong mga greetings kay ubay-ubay bukol pa mani. Hey, atong panighinay-hinday yun, ha? Hey, anya, good morning, mate. Naglanog-lanog ang imong tingog sa radyo ni Boss Joe sa may Calix Store. Yeah, pa-shout out ako sa tanang taga team sa gitaris Hamison. Ang team atabs ni Aga 17. Oh, stong. Ang gikan to ni Tiger Papa Roy Senasa. Nabot si Tiger Tantiado niya o si Tiger Franz Alipala niya sa may Station 8. Okay, salamat kayo. Hindi. Pag-arali pa tayo. Pag-arali pa sa patong mga kuwan. Okay, o si Parang Roger Guda. Okay, salamat kayo. Sige. Arali pa tayo sa Picas. Okay, oh, good morning, Tiger. Og happy, happy Sunday. Greet lang ko sa kong staff sa my St. Jude Funeral Services. The now on Mandawi City Branch ka. Always good na ka-tune in mo. Greet po ko ni Tiger Piso Tatsky og sa tanang mga Tigers sa EEMCRC Bots. Haguro, stay safe and thank you. Okay. Ang ikanto ni Tiger Alphonse Piagan day. Og si Isjelina na naminaw rin sa may Metro Bank Ramos. Okay. Anya, happy happy Sunday po ni SG Ibkay nga naaroon dia sa may kareta. Ang asakop ni si SBR ha? Si SG Ibkay. Og sa iyang mga ginsakupan deron nga naka-tune in po. Anya, okay, si Marites og si pariring Al Gaseta ng utahan na nabakon ko'y pabray tayo of the day. Okay na, uy, nga nugutang wala. Sige, mauni ang atong pabright day of the day. Ah. Okay, paminaw! Kung mahiligon ka og suruy-suruy sa tibuok Pilipinas, mura man daning kanta sa Missing Pilimon, ah, suruy-suruy. Letso ta, ang tanong nong-nong, asa ni mo makitaan ang lugar nga Banilan? Ah? Hey. Kung mahiligon ka og suruy-suruy sa tibuok Pilipinas, ang tanong nong-nong, asa nimo makit-an ang lugar nga Banilan? Okay. Tulo lang ka lugar, paits na. Ha? Muna akong guha. Tulo lang ka lugar, paits na ko. Okay. Sige, i-text din ko diri sa akong text line. Okay, sa 0918, okay, 273, okay, 1160. Ha? Usar gini roway libog ha. Muna atong pabraytay of the day. Okay, on sa nebe ato pa din na yung pagkabasahon kay Apil Manis Package. Okay, ugaw. Pa-shout out lang ko ni Noemi Pormanis, William Pormanis o si Cesar Iburon. Diyan sa may tagunol ni. Sige, lamot kayo. Okay, sorry, Rondo, magbakarita ka kay Dalante ka diha. Ay lang, oy, imo lang, lugduan lang bakarita ni mo. Ha? Di ko'y. Hey, ano mo daon? Di ko'y. Di ba? Okay. Okay, ugmay mo tagbuslas. Pwede request kong guhit ang palad ni Bernie Gonzalez. Kaya ako nang i-dedicate sa akong asawa, ng si Bing, og sa akong mga anak, sila ba si Maris og si Elburn. Hangi ka na ni Boy Tagsip sa may Sityo Kamansi, kinasangan Cebu City. Ha? Nga, mati ka ni. Ha, mati ka ni. Hangi si paring Boy Tagsip. Okay. Paring Kulas, ang akong tubaga na kay Cebu City. Hangi ka na ni paring Ray sa Lahog. Ha? Kuwang. Okay. Tulo lang ka lugar, pait na ko ani, ha? Tulo lang ka lugar. Hey. Okay, sa ato ning kuana, pabright day of the day. Kung mahiligon ka og suroy-suroy sa tibuok Pilipinas. Okay, ang tanong nong-nong, asa nimo makit-an ang lugar nga Banilan, ha? Okay. Tulo lang ka lugar, pait na ko, ha? Okay, mo na itong pabright day of the day.
2: 103.5 Retro Cebu.
0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mighty C! Siyela sa mansalingan. Sa unang may high blood. Tinang amuna na sige-sige na lang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng Norman ng bread na.
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Okay, good morning, Subo. Okay, you're listening to the 1.5 Breakfast on DYCDFM member.

This is okay, Pinoy Joke Box with Gloss Morning, okay, Ray Valera. Kung kailangan mo ako sa iyong pag-iisa. Di ba? Be, okay. Happy Sunday o good morning sa tanan akong mga suki. Eh, on sa may inyong mga kalingawan doon sa kuan. Ang uban ko nung medyo naglaba-laba. Sige, ipadayo na kay murag nasar nga dilaw murag. Okay. Kunya ka rita sa itong Parvati of the day. Okay. Unsa ni Cebu, Mandawi o Talamban. Murag kuan ba? Kaning Talamban murag ilisi ni. Ilisan. Okay. Cebu, Mandawi o kuan. Okay. Gika na ni Rocco Pino sa Jim's Taxi. Pre. Kuwang o gusto sa pre. Okay. Ang kay kon kanang kon dili man ako an siya dili talamban okay Banilad Cebu City, Banilad Mandawi City o Banilad Town Center. Request ko umiyak ang puso by April Boy. Okay salamat si Boy Pubrinis Bohol. Sige. Kuwang gapon boy pobre. Kuwang ha. Okay, og baylas ang akong tubagan na kay Banilad, Mandawi og Banilad Cebu og ayoy. Okay, nanay na cancer. Si 7784. Kuyo. Baito gino. Sige. Salamat kay ha. Okay. Okay, ang akong tubag sa imong pangutan na pre kay Banilad Cebu City, Banilad Mandawi o Banilad Cordova. Abe, dili kay ang usa ni kuan. Pwede rin ni. Pero ang usa ni mo sayo. Okay. Unya ang akong tubag na buslas kay Luzon, Visayas, Mindanao, gikan na ni Bus Alan sa may Sentude na si pareng Alan pero pre sayo. Okay. Sayap ka, Boss Alan, ha? Diyan sa may sentyod. Silingan, tinako na. Okay, og Boss Las, ang akong tumbaga na sa imong pabretay kay okay, Talamban, Mandawi, og kuwan? Ha? Asa napit sa kuwan? Butangi kuwan. Gikan na ni Romeo sa may Punta Princesa. Okay. Murag sakto ni Spring Romeo na sa ato ni i-consider na lang kon. Duhanin na cancer tuba ako na correct sa tong pangutana. Okay. Glass Idol, greet lang ko ni Clarence Labra o ni King King Labra. Greetings coming from Malonis Dalaget. Ang naminaw sila. Okay. Salamat kaya. Salamat kayo. Matod pa ni Tiger Paparoy Sinesa, Cebu City o Barangay Banilad. Kuya, kuwang Tiger Paparoy Sinesa. Kuwang kumit, upusamit. Og si paring Junjun Rizaba, okay. Sakti mong usap, pre, pero ang duha, pre, di mao, pre. Sa atong Pabraytay of the day. Okay. Agi requested from Nunoy Sunyega. This is Agi Pinoy Jukebox. Okay, with Gloss in the morning.

0: Bit by Fisca. Right there.
1: Ako'y maghihinta.
2: This is okay, Pinoy Jukebox with Laws in the Morning from Vernie Gonzalez. That's okay, Guhin ng Palan, okay na dyan. Okay, brought to you by BioFresh Open to tayo ng papaya extract and Emlolir to line ng pamilyang Pilipino. Okay, muni. Okay, sa tanan akong mga suki, ha? Labi na ang taga-sweet and baked siya. Okay, nas pa rin just bedroom yan. Si Pring Lindon Amistoso, si Pring Vincent Mendoza, di. Huwag sa tanan mga tindera. Okay, August Laz. Okay, pakapaki-shout out lang ko ni Ibong Lopez sa may English Virama nga suki kayo sa imong tig paminawan. Ah, mo ba? Okay, niya request ko ikaw ang sagot. Ni Tam Rodriguez, salamat mo sila sigikan ni Rubers. Okay, ako lang ato ng pitaon pa yan. Okay, og Cebu City, Dumaguitis, og Bugo City. Sigikan ni Paring Carl Fortuna. Ang Bugo Paring Carl, murag, ha? Sa'yo! Sige, salamat. Okay, og hello, good morning, sir. Imuning karaan nga tigpaminawan sa may lagtang talisay. Uy, si Kuwan sir, Cebu City, Dumaguete City, munos lang ang USA sir. Okay, request ko back kang Imelda Papin. Hindi ka na ni Yuyuy. Sige, si Yuyuy, sakto sad. Sakto si Yuyuy sa tungkuan. Atong pabraytay of the day. Hindi magani lisod. Ato ning ituyo ring aron maka answer mo rin ba aki o grip lang ko sa tanan ni mong mga suki kulas salamat kayo. Okay, ang akong to mga buslas kay Banilad Lahog, Banilad Mandawi o Banilad Cebu City, gikan ni Ray Fernandez sa may Tisa. Okay, sa iyo bang ko lang. Okay, opre. Shout out lang sa mga Panganoron family sa may Katarpan Uno ng Korto Babi. Niya request ko akong mama ko ng himayang nahunlak gikan ni Jidis. Sige, itong pagitao ng himayang nahunlak parang Jidis, ha? Eh, pagbalik na ko ng Oban, be. Basta ang atong text line or ang akong text line, okay, ang 09 1 8 273 1 1 6 0. Uy, yeah, my morning ni paring Ronald ando day nga nang labanan labba ka pre labba na pre. Uy, huwag sa talang taga try wars day si paring art pre maragwa duman labba ron. Og Banila tuburan og Toledo kuno hindi ka lang ni paring badge ibarula rabadge sayo sayo boy. Sige, na si Taikos ron niya. Si Taikos pinaron niya pre. O si Paring Janjan. Okay, alamat kayo. Onsan eh. Okay, o Kulas. Pwede request ko o usap o kanta nga isang linggong pag-ibig. O akong i-dedicate or i-dedicate ni Calvin Pipito. Gika na ni Australian ng Hilaw. Dagang salamat, ha? Ganahan ni ka mamog Lunes, niya Martes, Merkulis, Hoybis, Bernis, ha? Sige, ito pagkitaon, ha? Og si parang Valrock, ha? Aki nga namino, ha? Kadiyot samtang padung simbahan, ha? Aki, so okay lang atong nagkadaya mga kadalanan, pre. Si parang Valrock Dinopol o sa iyang mga ginsa ko pandi ay okay, mati kayo, ha? Ayay si Angulo Kol, wa na makamamao Kol di naman sa gana, wa maka ha? Ha? Sobra pa ka sa gilabhan ni Paring Manuel, nakabaos Paring Manuel mo, ha? Oh, ay pa Kol magbanga-banga, gabanga-banga naman sa kakul. Ay, na-minor, na parang manimil, minor is doktor. Ay, pabanga-banga, kakul. Saan naman tayong kakuloy? Mura magag dili members bida ang saya kun. Mga banga na mga dong ha? Kailang ay di lang tabunagan. Bakul. Hey, Agbos Idol Good EM. Agwit lang ko sa kong my love. Si Jeva, Queen, Amber, Margo, og sila si Part 2 pin. Og si Part Ray nga nagsugbag buli na. Hindi ka ni John sa may bunbunan. Gwapo ng buli niya ang subaon. Kay dalir kay mahuman. Kadalir ang mahuman na. Mauna. Mauna, isakto paring badge. Sakto na ka. Ha? Basin na kayarok to si doktor kagabi, pre. Wala, pre. Wala to siya. Ako ra, gapon. Doktor, wala na. Ha? Asyoso, doktor, pre. Dili na mo yarok atong gold nga kuwan. Ha? Daggang kay kuwan. Gusto siya, pre. Kato kong mga, murag ikaw po, pre. Ha? Walang nai, kuwan. Marag di kalibri ba? Kis-kis na ng doktor pa, dili na na iyang akon. Kaya binang tiliya pa, ay. Tawaan ng doktor na rapin. Ha? Engon siya, chicken na. Chicken ko no. Sikit pasta ng sikit, pre. Ha? Muna'y nakanindod ni Kuan, pre. Ha? Sige, pagbalik ko nibi. Ha? Unya ang mayon volcano, ha? Ni kuanto kagahapon, buto. Ha? Ubay-ubay itong mga barangay dito nga, kuan? Murag 30 kapin to. Katong na abdan sa asphalt ba? Ha? Kagahapon to ang mayon volcano. Susta ani kuan pa nang kuan pa. Niya na patoy lino kas to dapit. Sige lang. Tolo to. Sige. Sani.
3: Kay tangi.
2: Ha?
3: Nang ating okay. Pagmamahal.
2: Kay ato pa ding hinay-hinay yun itong mga kuan.

0: Yawa sa ipungutan na yung mga sige pagbalik na kanihapon. Basta why lumagay o why palhiday.
1: 3.5 Retro Cebu. We are the children of yesterday's. Let your children learn, lead, and live at the Athenaeum International School. Athenaeum International School. That your children can get international education and exposure at the Athenaeum International School. Qualifying exams and enrollment in preschool, grade school, and high school are now going on. Athenaeum International School, the school for global citizenship.
2: Visit Athenaeum International School, located at the ground floor of ACT Cyber Tower 2 near Umol, and also at the Athenaeum International School at the ACT Talamban Pitos Campus beside Cebu International School.
3: Para sa kahimsog sa atay, level up na ta. Liver Aid Pro. Naisilima rin na apay multivitamins. Ang Liver Aid Pro sa kahiparing protector na makatabang sa kahimsog sa atay. Uban, ang gusto nga pagkaon o regular nga ehersisyo. Makatabang usab ang Liver Aid Pro sa pagtabang sa pagtambal sa mga chronic inflammatory conditions. Sama sa fatty liver. Liver up na ta. Liver Aid Pro. Mapalit ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Naisilima rin na apay multivitamins. Mauna ang Liver Aid Pro. Tabang sa pagkatiman sa atay. Liver up na ta. Uban, ang Liver Aid Pro.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mighty C!
6: Nelly Realista. Nang naunan, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
7: Klinika D3 Bio.
8: Klinika D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
7: Klinika D3 Bio.
8: Ang Klinika D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahal Talagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
1: Hard Max.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dugang pogi points namong mga lalaki ang hamis ug pimple free nga naong. Maunang bagnos dinhi, bagnos didto ang drama. Maayo na lang, everyday na kong ginagamit ang BioFresh soap na ay glutathione ug papaya extract para ma-maintain ang kahamis ug kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
7: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Farmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
9: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying three concerts in one night experience. Featuring full sets from iconic bands, Dashboard Confessional, The Red Jumpsuit Apparatus, and Faber Drive. With over 4 hours of nonstop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and Ticketmelon.com for Cebu.

0: This is Zoggy Pinoy. Jumpa sama kelas boring until 12. Maaf, pagi 12 until 1. Pagi napa koi caca bunansa. Onya pagi 1 until 3. Pagi murag mag-utang mga kuan niya, mga tukar. Ato nang kuan murag maghidbang-hidbang tingalita. Pagi onya. So wak na sa tay bisayin balad niya kay kuan. Ha? Ato ning mag-uhon sa. Okay? Og arita kay inline aning PS I love you. Hmm? Arita. Okay. Kuan mo ko. Namo ko'y nangutahan na nako. Pulas. Unsay meaning sa PS nga nakaukit ko nos muhun. Oh, mo ni PS. PS I love you ba? Diba? Bantay mo ng muhun. Oh, kada pang isukul ba ka ng bandiri ng kuan? Kanang mga yuta. Ha? Oh. Unsa kuno meaning ng PS nga nakaukit muhon? Hmm? Sus. Wala ka masayod sa meaning ng PS. Karang naanan kon. May unsa may meaning ana? Sa yun. Ang meaning ana kay palihog sibog. Oh, palihog sibog. PS man. Oh. Hmm? Ah, unsa may kon? Ha? Huh? Ah, basta kay uga ko ibago na palihog sibog. Hmm? Nya asa may mas uaw ang mangutang o maningil? Okay, butang niyo kun ngano. May nganong kun asa may uaw ani? Ang mangutang o ang maningil? Na ingos Jillian ang to? Maningil ba to? May kuan ko no? Okay. O gari patas pikas okay. Pakapin sa sulat, ah. Pakapin sa sulat, ano. Muna na PS day. Kamaosat. Ang bright day akong mga suki, da. Ha? Ang boot. Ha? Ang boot ko, no. Ang uwaslas, utang o paningil mas mayog dili. Mangutang para way maningil. Ha? Mao ba? Okay. Asa ko, ano ni? Atong pangutahan na ba? Hmm? Okay, sakto gis pa rin patay. Yes, pa rin patay. Amo ni sakto nga, public survey. Abe mo kong palihog, sibog. Amo mo na, abe na kong mo na ikuan. Hmm? Kaya uban na, ibalihin mo na. Okay. Ulaw ang maningil sirkulas, kay dili man maulaw ang mangutang kay baga man ungnaw. Gika na ni paring Rico Pino, aki sa Jim's Taxi. Nga naaroon dia sa may Marina Mall. Ang sa talang mga taxi units ato dia. Ato mga taxi drivers nga naaroon dia sa may Marina Mall. Si paring Rico Pino. Hmm? Okay. Kanya bahing bud, bahing undo by last. Aki request ako kunti sa hambog. Pero di na ko ka-play ani pre. Ha? Kani atong magsurban, kuto pre ni alas 9 every Sunday. 5 until 9 a.m. Hmm? Agi ka na ni Badjun sa may Bangkal Lapu-Lapu. Okay. Nya, Odo Baylas, si Daddy Pao. Uy, sa City si Taxi. Mapakunoy pagula sa grahe. Ha? Sige, bugsay-bugsay na. Muraneng si Brad Galileo o si paring Benedict Yu. Nya, naapod si, ko na, si paring Rick Records, Aldin Kumita, paring Pat, si Inday Lita Day. Ang taga SMSR po. Ha? Labi na ni paring Ikong ug si paring Medes. Ang taga Sarjin, si paring Elmer Canoy day. Nga boy tabuko sa M Cards. Si paring Eugene Cantero sa USTC Taxi. Hmm? Ah, mati kay paring Ricky Rikitso. Abi na ko paring Ricky Rikitso ng pahuway. Ah, pahipir day. Oy, pahuway eh, pre. Ha? Huh? Ah, wala na gid pre. Ah, samod kita kapal doon eh, pre. Ah, okay. Okay, busak adlong Domingo pero ma'am ni kay mas may mapanguno kung mamasahiro lang, di ba? Kay sunsiman na ni sakan na sa ang kuan. Ha? Atong gasolina nag diesel ni. Pero at least di pa kay dako. Murang napas 2 to 3 pesos. Hmm? May taga kuan, dili na ni masag musaka ba? Hmm? Paitan sige ta kuan ni. Lipay na tanda ni abot ang 70 kapin ang what? Diesel? Oh, si Tinta Kapina. Niya kay Musaka naman po. Hmm? Akiwatay may mo. Okay. Okay. Ay, ay. Happy, happy Sunday day. sa tanang taga Busing Printing Services. Ha? Si Paring Romy Tumulak, si Paring Igay, si Paring Eddie day. Ha? Okay. O si Gaga nga naminaw ron. Okay. Ang taga Busing Printing Services. Ha? Nga nung... Dili, uy, namay nung nungutan na good. Hmm? O si Tiger TV. Ha? Minaw ni mo ang yarda, Tiger Just. Ay, si Tiger Just day. Og sa tanang taga Lira pa, labi na ni Tiger Press Tony. Agin mina po. Og si Tiger 17KV. Ha? Okay, og pa-shout out ni Boss Teddy rin nga naka-tune in. Ha? Agin salamat kayo. O niya, my morning po. Morning pa, udtun rin. Uy. Happy Sunday na. Ni Tiger Narvasa. Og sa tanang mga tigre diya sa may RTC7. Labi na ni Tiger Bailon, napod niya. Si Tiger Steve, ha? Napod to si Bro Tiger Pre Francis Torregosa. Og ang taga Nicole's Big Ship. Diya sa may Asturias. Ha? Sa may Asturias ba ito, Ger? Ha? Tiger na ba siya? Sa may Uwak Asturias, no? Ha? Okay, loud and clear kita diya sa may RTC7. Wala naging makita ng Tiger na nabasa sa una. Tosiro Tiger Dahili. Si Tiger Idihir. Kami yun eh. Kanya na yun si Kuan. Si Kuan, Kuya Dumdum. Ito itong panahon pa ni Kuan ba? Ano, wala naging taon. Yan daw ko nung nagsaka ng dito sa may gaas. Na busy naman taon good. Sige. Pagbalik na kuning uban kay Kuan. Okay. Ride lang taga Bohol Gear karong June 1. Kalayo pa tong June 1. Gahapon dito ko. Wag iboy klaro. Naskam ko ni piso ra. Na Mindanao res Julie Papa Gear. On Mindanao lagi ato am ni. Ano mga 17 mga gwapo mo ni? No? Oh, basta 17. Ting pa ni Udto na lagi. Gatuo pa mong kugir. Uglas 9 pa rin gir. Ha? Ay lang kong birahe na gir. Okay. Onya happy birthday ni Gerald Limuran. Adi sa may lahog day. Gikan niya po ni paring June. Adi sa may Kiot Beltran. Nga mati kayo. Sige. Mauna diha. Banga-banga man ka. Banga-banga ko daw. Piso kami may kasabot. Iyang gida ang nga ni Kuya Tiger Atty. Henry Sumaoy nga mag-una ko no dito sa Gear mo agad to 27-28 ko no. Nga pagingon niya nga ingko miwan ako ilakaw sa ayaw. Ayaw ka dito kay Kuan ka ng ato pasikatan. Nga maagi ta dito sa may Clarin. Himan-himan ako rin abot o Bohol. Ang mga kuan, wa maabot. Asas piso rin yun. Nakuyog mo mga to, atong birnis. Murang, nagsampiray lang mga to ay. Kamundua. Klaro ng piso eh. May paywa kumunday yun da. Ha? Oh, ako rin ka ba sa bedas dito taon? Ang akong gitanaw dito taon, ang tarsir ko taon, sigak yung mata, marang mata na mong piso kaya pun. Oh, may galik eh. Sakay ko paggabi, guwa pa ko pa sakay, siguro to, apa ko rin dito. Meter te klaro ha sa ninyo eh. Mura magkula po, sige lang mo hata, huwag mo igo. Klaro ka sa langir kay Kuan. Di na kumutuon ninyo eh. May gali kay naka-duty ko karun. Sige, mag-chat-cha na ta. Ha? Kanya, sa atong pabraytay, daghan na cancer. Sunod Domingo ni. Ato ning medyo kwangkwanan ng gamay, ha? Okay.
1: Mayroon kang mahalin na sa tingin mo'y
0: kung sa'yo, di ko kung
1: sa akin
0: kung ano eh. Sige. Basta wag yapoy lubagay ugway bal hinay.
2: We have each other. 103.5 Retro Cebu.
3: We are the children of yesterday's dream.
2: Let your children learn, lead, and live at the Athenaeum International School. Athenaeum International School. That your children can get international education and exposure at the Athenaeum International School. Qualifying exams and enrollment in preschool, grade school, and high school are now going on. Athenaeum International School, the school for global citizenship.
4: Visit Athenaeum International School, located at the ground floor of ACT Cyber Tower 2 near Imol, and also Athenaeum International School at the ACT Talamban Pitos Campus beside Cebu International School.
5: Hi, how are you? Nanuwa naman kay laglag.
6: Hala, what happened?
7: Nasunog ito akong laong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
5: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
7: Skinmate Shark Oil?
5: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for nisa pimples, blackheads, and whiteheads.
7: Sige, bye! Mupalit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
8: Skinmate Shark Oil. The safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
9: Mighty C!
10: Nelni Realista. Nang naunan, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Ilang mga simana, tambo ko.
9: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
13: Jun purasan na diyan ka tong sakit na tulo ka bulan di katindog, alos pag bak niya di ko kabakod. Nag-aplas kong Yaki Oil, kundang tanong tulo pa doon na uli-ulihan ko.
12: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bumili sa mga butika.
1: Clinica D3 Bio.
2: Clinica D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
1: Clinica D3 Bio.
2: Ang Clinica D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Agi, agi, agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kukulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na po kong binuangan ha?
2: Dili uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulay na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulian bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: DTX 500. Ako si Albert nga tagadumagit.
3: Ako po nga akong mga TL, mga kapakit. Sa pagadumag na po sa DTX 500, akong gidumudos, nakakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y gulan, nawala ang upag-upag ang sakit sa akong mga kapakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Albert nga tagadumagit. Ako po nga akong mga TL, mga kapakit. Sa pagadumag na po sa DTX 500, akong gidumudos, nakakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y gulan, nawala ang upag-upag ang sakit sa akong mga kapakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, hawa, agay. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Lelo.

0: Massage oil, maayo kayo.
1: Sa may moikawhang sir, sa naminaw na to karon.
0: Palit na mo, maayo kayo. Mga amigo, nako nga, nawa pa makasulay. Sulay na mo.
1: Salamat sir sa imuhang testimony.
2: Bongga ang dragon herbal oil with subaki.
3: Init, puyat, pagod. Ay, daghan kayog hassle sa life, no? Pero kabalukangan nung nagpabiling healthy, hamis, at pimple-free ang akong skin tungod kinagagamit ko og BioFresh soap every day. Dunay glutathione og papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti og kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat, palit na og gamit sa BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, cutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: This is Aki Chacha Bonanza with Gloss. Ini mana dah Aki Chacha hi birahi warai warai female version Aki dah cang. Aki brought to you by Aki Optin Latin Rasul. Aki M Lelir Tulay ng Pamilyang Pilipinoan. Aki Twin B Printers. Aki Og. Aki may-may hapon. Aki sa tanada kong mga suki. Hapon na gito. Aki alauna naman. Nya pagka 1 until 3, anako yung new program. Ang akong Sunday's Rock Attack. Aki with Kulos in the morning lagi po na. Aki 1 until 3 p.m. na. So, magrakrak tao niya. Ha? Hidbang-hidbang ba? Ha? Ana na. Sige. O niya on saman. Ha? Nakapaniod to na ba ang tanan? Ha? Wapagali. Ay, magwan. Hindi kayo nag-iisa. Hmm? Okay. O niya... Alihog niyo kong play sa Waray-Waray, Aki Cha-Cha-Cha. Huwag akong ipahinungod sa akong pinalagang asawa nga si Alma Lariosa diri sa may lamang Consolacion, Cebu. Gika na ni Romro. Romro Lariosa. Salamat muslas. Okay. Kay mo na among paborito. Salamat kayo. Ha? Okay. Si paring Romro Lariosa. Diya sa may lamang Consolacion. Hmm? Sige. Boslas, wa mi biyahe ron pahuway sa mi. Pero gatun ilang gihapon. Okay, kinsa ni. Ha? Wa ko ni biyahe day. Okay. Okay, mas uaw ang maningay baylas. Labi nag-ingnon ka balik lang unya. Ang mangutang ni Tago. Gika na ni paring Marjo Arminton. Sa may karkar. Okay, kumusta man atong chicharon o ang atong lichon sa karkar paring Arjo. Marjo day. Ha? Sige. Lamat kayo. Huwag sa akong mga pinalanggang mga taxi drivers, ha? Oh, uy, kung saan man nakapaniod doon ba kani? Ha? Si Ma'am Agnes B. Sabilla Virtual o si Dwinsel. Ang saan man, ikinikid sa mo. Ay, Ritos Maricel, ay. Si Mariel Orbeso de Jesus, wala na to ron. Ha? Ako to. Ni laklak na sa dugo sa kalitrong ko kay sa kalam kamura banduha magkasabot ay ha magpasangilay pa munduha niya kuan dai magtunga tunga sa light tunga sa kuan na pero Maricel laklak gid og RH oy ha sige oh paniud to gud no hindi lisod sa dili kamo mundo sa kalam magtunga-tunga magikunumugod Allah no. Sige, asa ka nina ni Udurong Duha ay. Ha? Tingalig na pag, na ako ni, nagpa-new star o di baka diri sa may poblasyon talisa ay. Sige, napod Spino o si Ma'am Rowena ha. Yahoy, ninduta gining paldo ay. Ha? Kay ko alam ba? Okay. Sige, ang sani? Ayla, ay itong dagdaog ka ninyong munggos. Kay munggos, maro ba'y kinaon to na nako ng munggos? Ha? Munggos, munggos. Ha? Nilat ang munggos kay mag-aral sa tagbalay. Ngay, di mo kukaw mukaw munggos? Kinsa ba'y mukaw munggos na? Ay, munggos lagi. Munggos ang naas babaw pero ang ilaw na crispy pata. Ha? Bawaan ang magulagod. Niya katong sayuti yun. Ikuha na. Ang sayuti, prontalier na siya. Ha? O, hapit na ba pizza 30? O, hapit na pizza 30. Okay. Sige, aripatas pikas. Ha? Naniod to nga kulas. Huwag itaon. Memorize. Ako yung tagir. Maniod to tagir. Ubos sa inyong station. Pungko-pungko. Ay nang pungko-pungko, gir. Ah, kay Liso na dito. Ah, barog-barog na takir. Mukhang unig ang pungko-pungko, gir. Na, ay na lang. Agak yung kasulti ni mo. Ngayon lang. Tingaling makaingon kag. Ha? Kaong kag munggus kol. Ah, nga nung gutaong di mukhang munggus. Mukhang mukhang tawag, eh. Mukhang magkikukungo kol. Munggus na ba? Ay, katong taga Kuan ay, dito mukhang munggos. Ha? Naparihan ko si Kuan. Si Mariel o si Ma'am Nes ay. Asam taga mukhang munggos. Hmm? Dito ay, hindi kong tuol lagi. ilan ang daw gumungguson. Mukhaon manggali ko. Ah, grabe po ni imo dyan. 17. Ay, siguro lang mabasa ko ni na mabali. Samot ko ng balihin na kadlaon ni. Ika, bawa lang ka mamaoy. Ayaw ko. Asam mo tukol, di isa tumukaon. Ha? Hoy, lami anang munggos? Nindot kita, lami bitaw. Lami kayo itong kuwan niya. Inig ka, kuwan na, kaon ta karon mga unyang, unyang gabi, unyang hapon-hapon. Mora na tag, penguin na itong lilakta ng munggos. Ipakaon ng Maricel munggos. Kato, mutuo ko. Pakita ako be, ang mukhaon mo, ganang kamundo ang Maricel. Di ko eh, di ko mutuo ba, inyong dugdaw ko ng munggos ko. Wansibin eh. Wansibin, ningon ba sa Tiger Vicoy ba nga? Managan ba na ito sa kwan, latest summer look? Okay, June 26, 27, 28 na. Ang kapaitan magunin nyo kung kayo, ikaw mo, may lang mo starting. O niya, mangliko magun mo. Ha? Mas daghang mang tagay ninyo kung sa inyong i-kwan, i-loop. Parihara mo dos buhol. Imoro ba kong gitsik po dos buhol? Pasta kurata na ko, abin akong kinsay, nagpatukos daan. Appeal pa si kwan. Si Tiger Parilla. Ha? Buguya, ganun mo, Jibin. Huh? Nanawag to si Tiger Ivan. Ah, lagi. Hoy, panagan mo dito kay aron alingaw ba? Pero sabot lagi, human nun. Lagi dili lagi ngon nga. Pagkita niyo daplin, daplin sa mo. Ayaw, uy. Kita ko niya, kita niya maguna-una nun dito nun. Wala, ta appeal lang buta, pero di lang buta yung nga kwan. Appeal, Tiger, bantay bitawa. Appeal lagi ta. Oh. Kay agi ta dos Ormoc police station ako wala di si Colonel Neil Benrico Hermoso dito ni Balhi na Rejuntin mo day. Ha? Oh. Adto lang ta squan gir. Adto tas agas-agas bridge. Ha, katos piso ato tay kuan dito. Ma makagi magian man ni. Oh, agas-agas. Sa may sugod ba? O niya, pag-abot na dito sa may MacArthur, katong naingon ba, I shall return. Adda na dito, girl. Ha? Na dito. O kinsa to itong classmate, girl, nga naikon, girl? Nai-aggravate dito, kadako? Katunay buongan ba? Ligri kayo, kaya po na eh. Oh, naa si... Kone? Si General Kapoy. Oh. Namas eh, Kuya Tiger ninyo Reyes. Oh, sige. Oh, guwapo kayo gabon. Okay. Matik. Scooter lang takir. Dadatoy mong turno. Ay, itong big bike kay. Big bike. Ito. Kalas-kalas sa muguan. Ha? Scooter ito. Si Krumpo na ito yung scooter. Si Piso na ito yung iyang Mio. Katong iyang Mio nga iyang gikon ba? Gipasok sa ilam trailer. Wapa. Wapa makamong ko to. Oh. Si Kuya Tiger ninyo Reyes naman to ay X-Max mod. Ha? Hindi. Okay. Ay, journo ha. Ay, na lang kung kapila-pila ninyo ang journo. Kaya wapag ikapalit. Journo na po. Kadura ko ha. Katong vitri. Oh. Ah, sige. Naganda. Kay before ko before me madug madto taguan late summer magpabuhol sa mi kay maddo mi Carmen ha addo mi Carmen nami tanaw dito tanaw na ko ang chocolate hills ug lingin pa ba ha addo mi oh sige addo lagi basta kay makalugar lang adbinder doguan. Kuan to gapaabot man to si kuan sa kuan amati ayaw lagi sa nanjun wan kay lahi lagi na mo alito no madumig kuan kanang Carmen Namiya dos Carmen. Dapit sa may kuan katong public market kuno nila. Sige. Sige, pagbalik kay mag-rock na ta. Aki Sunday's Rock Attack. Aki with Gulaw in the morning. Pagbalik ha, 1 until 3pm. Aki Baz Dawa lang yung lubagay o guay. Bal Hinay. We have each
1: other. 103.5 Retro Cebu. Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
2: Ako lang mama may glitter niya. Sige niya nga plus ang Yaki Oil mo itong ahiyo na Ariel Ferengen barangay sa Gayen Asuncion Davao.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kaghatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

This is aki Sunday's Rock Taka kay with Claus Moring Bonnie Tyler. If I Sing You a Love Song. Aki that song. Aki brought to you by Tandulay. Tandulay gaan na may kasamaan. Aki Dragon if Fruit Coffee. Aki pwede ka pong kayong ang Dragon Fruit Coffee nga pagahigupon. Gandong man nagpaniubto. Kanya ganahan na mag relax-relax ba? Or chillax-chillax day. Tumibuto. Okay, busog naman. Oh, uban man na, man na paniudto. Lima kag niudto dito. Usa kilo kunong litson. Ay lang kayo. Labi na itong mga kuan ha, mga tagas dugo. Ay lang kayo ng kuan. Pero mas makahiblad ng wakay sundan. Kanang duduhuan na kaginamos. Buwan. Awa na, oy. High blood. Pero litson di makiparan ako. Di kay kahiblad, oy. Usa kilo. Yapahurot ni mo. Di na kahiblad. Kanang wakay sundan. Mulay, klaro gina makahiblad yun dia. Joke, di ba? Sige. Kadong nadugay-dugay paniod to dia lah. Sige, enjoy. Hinahinaya lang, gawa magay kontra. Liman ka, naapoy nakuha ko nga info. Nga kaning Spirit Airlines ba? Spirit Airlines ba? Shut down after 34 years. So nagkuhan sila. Tungod sa taas kuno kayo ang oil prices. Naghunog operation ang Spirit Airlines. Oh, kuni, ato bang yilog ya pun nga kuan ba? Nga airplane, ha? Mura-mura katong Cebu pa. Oh, yilog ya pun si kulor. Wala ko kibaw asang biyahe ani. Okay, kuan ngayo. Pero nag-shutdown sila. Ha? Oh, humanda sila paniudto.

basta kay humanag paniud to ba. Auban da. Okay, awan na. Nagawa na. Hmm? Nagsigi, nag, kung di ka nang nikaon na itong kuhan ba? Dessert. Ha? Na. Toothpick ba? Toothpick na kirada. Hmm? Ang lindota. Okay. So, katong na yung mga request, greetings, o mga dedication, maulag yan po na. Pwede kayo mo mo dial sa kong voice line. Okay, that's 255-6424. Pero kung wak mo yung mga landline, okay, i-text ko sa kong text line. Okay, ang 0918-273. Okay, 1160. Usar kita, way libog, ha? Yan, pwede kayo mumulag on sa mong official website. Okay, that's www.retrosimofm.com. Okay, kayo madunggit yung live. Na live. Arita, kayo hindi na sa request aning Billy Joel. If you

0: This is okay, Sunday's Rock Attack okay, with Kulos in Morning. Okay, always okay, from Atlantic Star. Okay, that song. Okay, brought to you by okay, Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Okay, naman, okay lah. Okay, pas alright. Alright, pas okay. Yeah, hey, ay, kabulak ka. Okay. Nya maymaying hapon sa tanan ko mga suki adya sa may luog Mandawi labi na ni paring actor Rose dia ang nag-iisang Ayan Rigudo kauban ni Mrs. Daisy og sa iyang mga insurrectos og ang mga Salaoms family dia okay nga mati kana okay this time I know it's real okay murag ako nga pangitaon ron dia mati na okay bagong portion kulas okay gikan to ni Father Elmer I. Ibarra diya sa may Box Hills nga human na ang duha ka misa ha nga giapil pag ko oh mati kayo okay salamat kayo dili na diya Visayan song dong ha okay, dili na usab ni ron okay na kay wild flower na ha? Na magkaw white flower ba ha na oy oh okay. Nga maymaying hapon ni ex-consul Lito Gimada og ni Mrs. Maril Kumada okay, og ni Kunsihal Nick Gimada of Inayawan hmm? Nga sa atbang naalaya si Kona hmm? Si paring Junjun Risaba Mrs. Vivian og si paring Fernando Pase nga na ito yung birthday ka ganina di asa to ha mga birthday to ha okay asa kang paring Fernando Pase ito. Onya happy happy birthday ni Flora May Pase today. Agi kanto ni paring Fernando Pase diay. Hmm? Okay. Nya maymaying hapon pod sa papa ug mama ni paring Big Boy. Kinsa to ingan pre? Palay ko og text pre. Ha? Okay, si paring Big Boy Guzman og si Ma'am Dulce og sa tanang taga Big Boy Mango Fruit Store and Vegetable Store. Diyas may kwani. Diyas may Bulacaw. Okay, ang usa diyas may Phase 2 sa may St. Jude o sa may Springwood. Okay, diyas may Minglanilla. Ha, sa may Tungkop man tingali na. Na? Okay, may hapon ni Laika, si Ronnie o si Roland. Ha? O si Papa Tudy o si Mama Nini. Ha? Ang taga Big Boy Mango Fruit Store. Ha? Okay. Onya maymaying hapon po ni paring SPO2 Nunez diyan sa may Station 4 sa may Lapu-Lapu ni na busy-busy tayo ni sila ron para ni sa ASEAN pero after and pre okay naman appeal mo sa katong 10,200 kabuok mga personal pre kagahapon katong dito sa may Mactan na kan sa may Mactan Shrine hmm? Matik makay ni napad si paring Dudong Anyan na diya o si Tiger John Ngaw. Ha? Diya sa may Station 4. Appel kita. Okay, sige lang pre. Appel is package. Okay. Mati kuno ang Rock Attack. Ha? Our Sunday's FRC. Gikan to ni paring Calvin Pipito. Wapas sa niya paglubad. Tuwa man eh. Ha? Og ni Miss Australian ng Hilaw. Ha? Okay. Matigit pre. Amping pre. SPO2 Nunez. Diyan sa may Agus Police Station. O sa atong mga personnel diya. Hmm? Busy-busy ni sila ron. Unya, og mga adlawa na ipahigayon nga ganban. Ha? Ganban ha, hanton ni Pizza Unsi. O, di yun mo pwede. Bisang ka na inyong mga armas, mga lisensyado na. Di na pwede. Kay ang gitugutan na na only uniform personnel. Klaro. Na. Di gina pwede. Ang drone gididaan na sila Lapu-Lapu, di na pwede. Para ni sa itong mga delegado sa ASEAN. Namangala ito yung mga augmentation sa nagkalain-laing mga atong mga police station sa kwan? Sa Cebu Province nga gipadaron na aron dito apil sa 10,200 ka mga PNP personnel ha nga naaron dia nga koy kailan nga na gi kuan ditoy ipada ha apil na sila skuan na apil sila sikon hmm? si paring SP Otto Nunez. Okay? Sige, pagbalik kay na ay nag-request ng never surrender ko no. Ay lang, why surrender ay? Ngunong surrender ko taon ta. Ha? Kinsa, ay, mo surrender na ka, uncle? Ha? Hilantan mo, ino magagag-aspilet? Niya, mo surrender na ka? After all? Ha? Ugsa in English ba? Hindi ko mo itong uncle yun. Si uncle, mo surrender? Ika Manuel, parang Manuel ka nun yun, mo surrender ka, pre? Awa na mamumao po. Awa na mamumao. Surrender. Ha? Ikaw di ay. Nga na mamumao, surrender man ko. Ha? Mam na ingon nga, no retreat, no surrender, si Commander. Ah. Oo. Oh. Dili ni si Commander Kubra, si Commander Kulas. Ano si Kuan ay? Di mo nalalim diri ha? Ha? Hmm. Okay. O dili sa tapuydig mga OPM ha. O niya ang ato ron ake kuan lang sa ta. Parin lang ta. Di lang sa go. Awa, si paring Manuel ko nun, tingog lang ko. Maoba, kamulay mo surrender. Oo, stog. Oo, kamur ko. Ika angkol ba? Ika layo ra kaya na mong paring Manuel o ni paring Calvin. Ika na mo surrender, di kami. Taka mga angkol ay. Ha? Wa lang di ka mamao. Hmm. Imong motor po eh. Wala ka kibaw. Ha? Pundir ang kwan. Pilait. Nonsa naman tang ka angkol ay. Ultimo tilait angkol. Sige tag. Banat ni Tiger Fiji nga ang iyang motor wa headlight ang imo po wa kay taillight. Ha? Hmm, testing eh. Wa na ka mamao. Ha? Maka yanuhon ni mong 4 mil dito ya di taillight di ka kapalit na pilar. Ha? Hmm. Atis tingi lagi. Kung wonder lang tila iti mo, ing na ko. Oh, daya ko ako'y puno. Oh, kay tila good. Uy, makuan mo kay Narba, kinanglan, required na. Tila it, signal light, ana, brake light. Kung waga mo'y light, ala, palitin niya, lamparilya. Lamparilya dito silang pakit ay. Hulme ito ninyo, kol, hulme. Nga, ibutang si imong kuan. Imo agtang. Oo. Oh. Bito? Ayaw, i-check gina yung unit. Ha? Mo surrender pa'y tiger ninyo. Oh, no, no. Tura. Damay si Bilyan eh. Ha? Hmm. Adi ni mo surrender ang tiger, bre. Asya, mo surrender daw. Nawa, jibin ay. Ha? Gahi po na tanang gahi. Ah, sige. Akong i-try paring badya o maka-play ba kung ano imong kanta? Hmm. Okay. Uy, taxi day. Sige, taxi. Mode. Mode ngit ako taxi. Taxi. Asa to? Okay, gada sa plate number nga. Ha? 730-044-506-502. 406 to. Os buna ko 730-744-407-502. Muro ni mo akong hawak. Ano? Lidi eh 501 man din eh. Sabi na kong 502 501 man din eh din kwan. Ha? 501 pero joke only. Dili niya itong original ha. Hindi ko ka-afford. Kabantay sa loroy mo sa pagingon ako kuya ako kulos mahal nun man wapag ako man wa joke only joke sige diha na lang kapirma mintilas Dihi aku tahun ilalim man mo o para bagay kuan. Ayo. Ini mau nung kuak dob dre. Sige, sige. Okay. Basta why lubagay o why. Bal hinay. We have each other. 3.5 Retro Cebu.
1: Attention, mga ginikanan sa Cebu o Cebu City South. Ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu. Ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South. Nagsugod na sa screening. Alang sa mga aplikante sa preschool, grade school ug high school. Ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu. Kailang multiple entrance sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
2: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacau Campus. Asian

0: Nahibaluba mo nga adunay Liveraid Pro. Liveraid pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveraid Pro. Na ay silimarin, na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makibato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Mama. Extreme na.

0: bibili sa mga butika.
1: Mars, matindi ubun-ibun suko.
2: May hika naman si Junior.
1: Nausog?
2: Ipatawas natin.
3: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
4: Ang Batang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: This is Aki Slow Rock. Aki with Kulos the Morning. Aki every Sunday ni 1 until 3 p.m. Okay. O ngay may hapon sa talaga kong mga suki. Labi na diya sa may sanrugi talisay. O yung naka-tune in po si Mount Teresa. Teresa? You. Okay. Kaning Dinsan may batchmate ani. Ha? Schoolmate lang, schoolmate. Diyas may pardo sa una. Hi, ma'am. Aki may-maying hapon day. Mino. Onya si paring Andy Mendoza. Okay. Niya pa shout out lang ko sa tanang taga Juggers Club. Diyas may ako ni. Sa may card zone. Ang taga card zone Juggers Club. Labi na ni paring Andy Mendoza. Kay mati kayo. Okay. Lama kaya. Huwag sa may talisay. O niya, may-maying hapon sa tanang taga Busing Printing Services. Labi na si paring Romy Tumula. Napod si paring Igay, huwag si paring Eddie, huwag si Gaga. Ano may inaw ron. Sige. Mati kayo. Og si paring Lindon Amistoso. Ako na ilubag kayo, way balinda. Mura din ang sikon. Si paring Jess Bedran. Okay, sa may San Roque Talisay, diri sa may Bonanza. Namina, bay-bay. Di ba ito kahumayan? Ano ito kahumayan? Di ang akong sige. Lamag kayo. Okay. Nga Sir Klaus, maka-play ka sa My Boy by Elvis. Dili, di ka na ni Buyet sa may inayawan sa Buyet. Kung numero, di ko ka-play rin kay nga slow rock tapi. Nga na po yung nag-request sa YMCA. Okay, muraga tuloy ko niya ha. Okay, lama kayo. Nga request ko o Letterman taga Singson, Guadalupe, ang mga Labras family di ay. Okay. Ito lang yapong ikaw na. Ha? O boss, ang taxi. Manoy, yatag na ako. Ha? Okay. Anya, Kuya Kulas, good afternoon. Si Kim ni. Great day ko sa may basak lapu-lapu o sa akong asawa. Nga naminaw karon nga si Janet Sausaw nga naguwat sa taxi. Man na, ito lang yatang taxi ha. Okay. Ha? May pigas. Ha? Onya, may-maying hapon po ni Charisse, si Laika, si Rolly o si Roland. Ang mga ginsakupan din ni paring Big Boy o ni Ma'am Dulce Guzman. Diyas may Big Boy Mango Fruit Store and Vegetable Store. Okay, mati kaya. Taga, kung ito gikan, tos kuwan, ni Gross. Okay. Partner ba ya kanila ang Juggers gira? Ha? Si Sir Marvin minaw po rin o si Sir Galyama gira ato man ang mga suki gira ang taga kwan Cardson Juggers Club ato na ikaw ang sibin walang sa kamu dagan dito good kay ang imo sang kwan naman sa kaibagong kwan ang sibin ato naman sa kasayala po. Kitaan mo tika dito, magdagandagan ka. Ha? Huwag na sa kamamao. Ha? Slow rock di Iron, pre. Ha? Temple of the King, o ga, Nazareth niya, pre. Unya, pre. Ato lang pangitaon, pre. Aron pakuan ba? Oy, para sa mga motorista, ang mata, adtos karsada, dili sa mata sa pa. Huh? Mauna na ron. Mauna kamong mga motorista ba. Ang inyong mata ba siga kay makita pong mata nga kanang paang perting sinawa. O perting puti ah. Nga. Nga inyo kung kuno nya maamong ta diri abil lang. So kanis kulos ko dagang ini ko anay. Bitaw. Mata ipaskin na ng kilid badong nga to TCH. Ang mata. Oy, mga motorista, ang mata adtos karsada. Dili sa sinaw ug paa. Di ba ana ba? Kay ilangan mo ana man. Kadung may BMW yo, mukuan. Kanang mutuyok ba? Labi na atabs atabs. No. Mura mag si Chuy. Ada? To ara. Bira gira. Ay, biro. Ikos mito. Pariya, bita dua. Bia. Kita rabay maglinabay ay. Ah, maglinabay na ay. Ayun dos piso. Liso dos piso. Nascam ko dos piso, gir. Wag yung kagit o bin piso, gir. Malmahal ng kumplitis barko. Ikaw na, gir. Nga nung ito ako galigayin mo niya ako noon.
1: Hindi, paskin, gir ba? Kailang murag paalala lang, gud. Ibutan ka to ba? Ibutan to sa inis na ko kayo. Dito ko sa taas.
0: Oo. Oh. Aron di, gud, makuan ba? Mao ba, pre? Musiga deng mata, pre. Ah, musiga, pre. Paring Calvin? Ah, kanis 17? Hmm? Limang kag 20 limit niya?
1: Ay ko ginaron gir, mulaban kang piso, hindi ka mulaban ako. Ha? Kinsay na scam ninyong duha gir. Ah, na makabot man ming piso gyapon.
0: Murag ko siguro gahakot pa turo gahlublak. Ha? Napay nagana na to yung turatura eh. Magbalis badda sa may hipodrom mo. Sugar ba?
1: Nan nasaga.
0: Oh, loy. Uy, si paring Raul apa day na minaw ron dia sa may kuan. Ah, maribago. Ha? O kinsa to nga na itong mga suki sa may Lapu-Lapu City Hall, gil? Kinsa nga na ito, gil? Katong imong kuan ba? Nga, listener gito na ako. Nati atong listener na kalimot lagi ko. Kanig yung magkataas atong kuhan, mamdali, damlimot. Gero, dakol mo, huna, ito mura mag-ikaw. Ha? Ang mata, ado, ayaw sa doy. Imusong pagkapinanuguan, ay lang. Kay ma, kuhan ta, masikwati ta. O maing hapon, boss, kulas, Lando Bukumi sa may aperture in Layawan. Abin akong si Rolando, sus kuyaw ako.
1: Sige, pagbalik ang yaman, ha?
0: Basta why lumagay o why? Bal, hinay. We have each
2: other. 103.5 Retro Cebu. For a majestic, relaxing, and happy stay, conveniently located at the heart of Cebu City, where everything you need is just around the corner. Come and stay with us. Mabolo Royal Hotel. Your comfort is our crown. For inquiries and reservation, please call 0908-812-6424, 0927-533-0710, or 412-0610. Located at 17B MJ Cuenco Avenue, corner Mina Street, Mabolo, Cebu City. Mabolo Royal Hotel. Your comfort is our crown.

This is okay, Sunday's Slow Rock. Okay, with Gloss in the Morning, Michael Crito. That's Love Me, Dili Labhaga. Okay, so what na ko yung utang kong ako nang didigay sa tanan ng mga suki, mga drivers nga wa na. Okay, kaganina pa ko nang wa ko yung lubag kay Uguay Balhin na hindi ay. Okay, okay na ba? Ang atong kapuno niya, ang saman, sakay, mingaw kay magpadatag suwat. Ha? Okay. Mm-hmm. Okay. Di ba, gir, ang cool mo ito ni mo, gir? Or in mo itong uyuan? Kadubang, kuwan ba? Kadubang parking area sa may Lapu-Lapu Public Market. Kadi City Hall. Okay? Hmm. Sige, o may-maying hapon sa tanan akong mga suki sa may Inayawan. Diri po sa may Tagunol o sa may Kugunday ko, no? O sa may Tabukanal. Okay, ubay-ubay di ko mga suki. O na ko no'y gasoline station di sa may Basak. Basak Pardo nga naka-tune in po. Okay, thank you. Masakit tayo mag-uban-uban. Ha? Hmm. Sige, basta katong na yung mga request greetings o mga dedication. Okay, ang akong text line. Okay, ang 0918, okay, 273, okay, 1160. Usara ganyan, Aron Y. Libo. Onya, happy, happy afternoon po ni Kuya Tiger, Cesar Gabuli. Ang atong invest as my station 2. Ang ganda minaw ron. Malte kayo. Ha? Classmate mo kun eh. Oh, classmate mo ning 17. Ha? Si Tiger 57 po ni. Ha? Si Tiger Cesar Gabuli. Hindi sa my station 2. O gatong mga PNP personnel ron diya nga on board ron sa mobile 956. 956 ba ni mo, Kuya Tiger? Ha? Mao mo kay ni Kuan, nila ni Kuan. Atong Tiger sa mura. Mao mo ni Buddy. Adlos na pula-pula sa una. Tiyo. Di ba? Mati kayo. Sige. Kunsa pa? Taxi karon. Atong ibalik ron. Og sa akong mga suki dias may Kuan, ha? Kaya dias sa may Talisay. Okay. Bayo-bayo di kong mga suki dias sa may San Roque. Sa may Bonanza. Ha? Labi na ni katong mama ni Ma'am Teresita Ponce day. Ha? Akong schoolmate ni sa una. Ha? Schoolmate yung ginako. Pero kuha ni sa una. Kuha man ni kay mga kuha man dito sa una. Sikat-sikat man ni sila. Ha? Di ba, ma'am? Ha? Schoolmate mo ta, ma'am? Kinsa yung senior doon doon, ma'am? Ikaw ako. Oo. Kay kuha man ni. Gulyas Prada kung na sila. Oo. Mga ba day? Wala. O ako kibaw. Uy. Mga ba day? Oh, 955 day. Si Kuya Tiger. Si Cesar Gabuli. It's a bad day na ito dia. Kuya Tiger. O ang taga Susan's Eatery. Dia sa may Lapu-Lapu City. Lamig ay nagluto di ang Susan's Eatery. Labi nagbuntag. Okay. Sige, pagbalik na ko. Ha? Pagbalik lang. Oh, senior eh, kung senior Pedro? Senior Kulas lang. Butang eh. Senior na kulukot. Ha? Bisagasa. Adto po sa Tiger. Senior po mi. Kaming, kuhan. Kuya Tiger, si Sir Gabuli o si Tiger 17, mga senior. Oh. Senior ka, 17? Ha? Tauan hanggang Tiger KV ay. Oh? Ay lang ko yung na-senior, oy. Inan lang ko nga. Sin lang, sin. Ha? Oh, gulyas mi, pre. Katong Hisos nga naas babaw, pre. Naas ako'y Hisos nga naas ubos. Na pwede na kong malamano. Awa naman pa kuwan di. Among yad sa plantisyon ng tungkuan, muragwa man mo duty, tigal. Ha? Hadlog to kuwan nung rabi mo, kasi rabi mo nun. Kusog mo kayo mo inong matungkuan. Ha? Katubang light dito, katubang shake nga na ay kuwan. Ha? Na ay payong-payong. Ha? Unsa ni? Pag sure dia, Giroy. Oh, naman tayo yung senior ko na ka.
Wala ko di, ay lago inay senyor, oy. Okay ra ko buwan, oy. Sin lang, sin. Ya, sin ko las, ano ba? Ika, gir, pwede ka, senyor, gir. Senyor Tiger Ramilito Cortez, ano. Umma, kita gisya ni Kevin ano rin. Tabaan kita. Ha? Happy na ba kita lang kung tuwas kisya, gir. Ako na ba natin kung ano, gir. Sugatun mo, sus. Di, hindi ikaw. Di, lagi-lagi ko kay tingali niyang lang. Ha? Oh. Gulyas di ay kapre. Oh, daggan mi pre. Kani, oh, kami nga kwan. Oh, kami na yung mga classmate ng mga kwan. Kato membro sa Boulevard sa una, pre ba? Ha? Sige. Ha? Ah, mawa, pre. Wata makabot. Ah, kwan ka? Oh, bata-bata miya tong Sir Henry sa una, pre. Aw, oh, adol kan Sir Andres day. Abilianusa. Oh, kaila ko, kaila, pre. Oh, una di ka namo. Kamong paring Manuel. Hmm. Ay, sige. Nga, nanay ko nga, Andre. Tiger 17, kaya ako na mabasa. Napublik ka, tagmayo. Ikaw, di mo pa yung kumpleto ko nga ang taon. Ha? Huh? Ana lang. Sin Arde. Ana lang lagi. Ha? Ika, Arce man ka. Ramilito Cortez man ka. Ako, Arde ko. Lilipon, chef. Kaya waman naman magbayad. Ha? Maestro ni mo si Sir Jimenez? Oh, maestro. Nga naman. Nga naman, magpa kuhang kag libro? Kay dagdagan ako yung mong kuhan. Oh, ako maestro. Andir ko sa una. Oh. Maugtas to na mo. Kaming Jesus. Kanto si Abot si Paring Malakura. Mindo ba doon? Atong head sa may GD, kuhan? Sa may, kuhan ba? DGS, Lapu-Lapu City Hall. Kaming klasmita. Grabe na siya niya eh. Ha? Unya, membro ka skuan ko lang. Usa membro? Membro? Membro sa holbot-holbot? Ikaw ba eh, musiguan na. So, di ba kuno ko membro sa kuan? Shudi kuan? Sa boy? Oh, membro ko sa kacaw na. Oh. Ano suwito bang ka? Kasi ba? Classmate man tingalita ka nga tekstik na kung magduda ko classmate sa ko niya. Ha? Marmal dito sa taga ko ano eh. Tagay na yuwan tingalin bantay ako sa ning klot na. O si Ma'am Flora may sekretarya o samot. O, classmate man ko ni. Sila ning Joseph Tabuco. Itong mga mimba ka. Unsa mong kuha na sa una ma'am? Section 4-7. Kami sa una kay Bright Bright ba ko? Section 1 gigo. Oh, tabi ko sa una. Tapat Bright ba? Ha? Ako na estudyante sa una, di magdag notebook. Oh? Ako nang memorize ng kuha sa mong maestro sa una. Oh? Awa, resulta na? Ay, sige, sigbalik. Senior lagi ka. Ay, lagi sigbalik ng senior. Kaya di ko manok. Ha? Asa? Classmate mo atong kwan? Ha? Enforcer or parking aid nga dako o glotbo? Uy! Oh! Kaila ko to. Ako kito classmate. Oh, pag kwan, third year na mo. Second year o third year. O katong kwan, katong mahinungdan usa. Kami klasmita. Oh, ay si Bordahi man namin ngingon. Kaila ko eh. Hmm. Nawa, kaibaw ko. Nya ka tungo sa taga kuan. Taga dito Pardo. Kami klasmita. Pag siwar mo diyo. Kami tigurot sa tuba loyo simbahan. Ama ba, pre? Kami sa napre, kami po itig kurot sa nai sobra agwat do loyo sa akon pre Gulyas. Grabe. Oya gol. Ikaw gol ah. Kiti at lang ah.
Bantay ka lang. Ha? Nanlasagaan ng Globe Book Smart. Bantay ka paring Manuel Muli, tapos paring Manuel wa kay kilabot, ha? Imo sigbasig balik ng Globe Book Smart po. Kung sa'yo, members, way forever. Isa ba'y way forever to? Ha? Sige. Paring Manuel, kasi si doktor ba, nagatkiya tayo, sige balik ka na imong Globe Smart ay. Ha? Mangtas na kika na imong doktor. Oh. Classmate po din ni Franklin dos compañeros. Oh! Ahid kayo naman na mo, pre. Marag ahid mong mga 10 years na mo. Okay. Kung kuwal pa man, may. 90s naman, may, pre. Kamu, mo, si 20s matigali mo, di ba?

Sorry, pugal-pugal lo ni kati si ko, no? Angkol. Kol. Wata ko di ako lang, ah. Anahon ti kasi yung gawas, kol. Nabay parkinganan, di, kol. Joke. Sige. Ah, balik lang ko. After ani nga, short break. 3.5.

0: enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
1: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka.
2: Grabe ha, sinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kayo ng sakyanan. Karun, kan analasan.
1: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wagyuy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
3: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magbahua mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rimatadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
2: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
1: Oo, jud pre. Why problema? Eat all you can.
3: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
2: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
4: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kabalik ka? Dream jud namong mga babae nga puti ug hamis ang among mga kutis. Hayag lang tawin ba? Labi na sama nako nga usa ka radio ug social media personality. Dahira jud, maayo na lang kay gamit nako ang BioFresh soap adlaw-adlaw. Naa nay glutathione ug papaya extract nga makatabang ma-maintain ang akong healthy o glowing skin. Hamis na, pimple free pa. Ang sikreto, BioFresh soap lang. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
7: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.

This is Zoki's Slow Rock Attack with Gloss. Good morning, okay, Nazareth. That's Love Hurts. Okay, kin sa may mga members, Love Hurts, hindi? Eh, Arita, kay Daghan, pagay Taguan. Okay. Og may hapon ay sa tanan ko mga suki na sa may nunok. Tabunok. Okay, si Mama Gloria Secretary, naka-tune in po di ay. Okay. Okay. Tikas pa ta, kay di apoy daghan kayo. Okay. Og sulungan ka na mo ni paring Manuel di haron, di apre, pohon ko no. Matik, pre. Matik. Ha? As paring Manuel, ha? Minor man to skuwan. Minor man to skuwan. Okay. 90s na di ay Kaspardo, pre. Dungan-dungan na di ita. Kay late 80s man ko. Dungan-dungan ta, 90s man ko kuwan, pre. Ha? O, 90s, ha? Pero wa naman ka kay rich kid man ka, pre. Paring Manuel. Ito mga huli, good. Kuan mga sa una, huli mga. Hey! O niya, may hapon ko las, pwede request ko o If You Leave by Michael Creighton. Okay. Ako lang ikuan, ha? Hindi ka na, okay, kisa The World Working Man of Mandawe. Nina sila, eh. Sige. Okay, Officer Plus, good afternoon. Speak of Kugun. Okay, happy listening dia sa my Roy's Barbershop. Nga taga Easy. Sa tanong taga Easy Accessories day sa may Gabuya. Gika na ni okay, Dan Michael. Og sa tanong taga Cebu Business Hotel. Okay, si parin din Michael at tuwa po ni. Okay, onsay nilagwas alas dos las. Tanaw na to din. Alas dos o day. No, hindi kompleto Ricardo itong 3D. Huh? Okay, dara. Ang alas dos kay 990. Ha? Noibi butlog. Ah, mana alas dos?

Okay, huwag natin ko'y utang, ha? Opre, maka-play ka sa YMCA. Okay, may na lang pangpadasi ko, no? Murag di na gipre. Okay, mo ni last nga kuha na ko kay sunod ni napay kuha na ni next program. Ana na lang ni. Okay, be arepatas sa kuha na itong kuha ni unya. Okay, may maing hapon ni Busara Habinis, ha? Og sa talang taga District 1 og ang taga Tri-Wars, ha? Kaya loud and clear ka na kita. Labi na ni Paring Ronald Ando na si Ma'am Judy Cayudi, si Paring Arlong, si Ma'am Mels Abastas, si Paring Edwin Alanek o si Ma'am Nora Alyanek, napos Takyus o si Janja. Okay. Niya sa may Liluan, nabagoy mga listener di aron, labi na ang taga Suba Liluan. Okay. Sa ating kunya, may-maying hapon po, ha? Sa akong mga suki diri sa may Poblacion Pardo, labi na ang taga Pardo Public Mag, ang taga Protasan di, Mindanao ron. Nya si Martes o si Paring Al Gaceta, napot si Jed o si Julian na Mindanao ron, ha? Mati kaya. Ang taga Sariville, loud and clear kita. Si Ma'am Nez, Bisabilla Perchild, Vincel, Pino, o si Ma'am Wena. Ha? Okay, o si Kwan po, Marcel, Kwan. O, Mariel, si Mariel, Minaron, o si Paring Frank, di ay. Amo na to'y taxi, ibalik. Sige, ibalik na to, parang huwag magmahay. Biasa man to.

0: Okay, ganda sa plate number nga 730-044-406 o ang atong pahabol 502. Okay, ang si paring Actor Ross dyan sa may sityo pukang sa may luok Mandawi ni. Okay, may-maying hapon niya ritso ta sa atong pabrite of the day. Kung mahiligon ka o suroy-suroy sa tibuok Pilipinas, ang tanong nong-nong, asa ni mo makitaan ang lugar nga Banilag? Sa tulo lang ka lugar, pahits na. So ang klarong answer ni Kai, Mandawi, Cebu City, o ang Bakong Dumagit eh. Naman dito Banilag. Kanang lugar na pito lang busing ba? Muna, Bakong Dumagit eh. Na'y Banilag dito. O, nakadtum ko na. Kadtoy. Matig mong kayo. Kanya, belated happy birthday sa kumangod atong May 1. Si Dudong. Ha? Anong, belated happy birthday dong kayo. Thank you kayo. Ha? Maangi. Ano, kanya, akong mga magpapapunaminaw ka kung mga manghod sa may inayawan. Kung bakit niya, panir, okay, luya-luya niya, kayo kuhan man. Og si paring Johnny Wawa Albarando niya sa may transmitter area. Alam nga tayo. Hindi, gi. So, wa naman tayo oras. Okay, maghinahinay na kong aginod. Maghinahinay na kong aginod, dostarsan. Kay saon taman. Okay, wa naman tayo oras. Okay. So, magpahipir lagi po ang godire. Ha? Unsa na sa ni? Grabe ni si Juan Sibin eh. Gir, nana sa kay Juan sa Bakong? Kabaoy, pabreitay ni na to. Unsa ka munta ako ni Juan Sibin eh. Puro naman kaghala ang imong halahala ba? Wamlay, Juan, wamay tinuod. Nanan sa Bakong nung kay Juan. Abi kay akong pabreitay. Asa mamakita ni Banilag? Banilag, Cebu City, di ba? Na Banilag, Mandawi. Oh, ang ikatulong Banilag. Ang kon. Bakong Dumagiti na ibagi Banilag dito. Ikaw ang sibin, wala lagi ka. Muna nga, mag-rise mo ko dito. Kundi mo naman yung manon. Ang liko, magin mo. Hindi mo ingon nga. Ay, kon ka lang. Human na mi. Human na ko tam. Grabe. Mukalit rabag, ha? Eh, Dumagiti ka tong kuwan mo. Gituyok mo. Kamuro may wakatuyok dito. Kaya di amo, diin ka mo. Dito naman tayo mukil, Kutos Boulevard. Ha? Padong na ilang Tiger Class mid na to. Kinsa man si katong bananakyo? Si Tiger 4-0? Kaysa may classmate na ito nung ataga Dumagiti. Yan siya man si... Si Paquito Diaz? Dilo eh. Paquito Diaz layo mo ito ila. Sa kuwan mo ito ila. Kanayang Sambonggita. Unas Dawin ba? Kanto mo yung gini. Kanto mo yung best friend. Best friend yung Juan Sibin ba? O kami may kuyuga dito kun. Jeki. Amo na to'y taxi. O kato kong gihatag upat. Ha? Kamulay bahala to. Okay. So wa na tay oras. Kidiga pun si Kulas in the morning. Ang inyong bagong alagad. Batanong kaabag. Tutuki lang. Kung di ba mo mind love. Okay, noy lang. Agto na ko! We have each
1: other. 103.5 Retro Cebu. Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diyara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto ka pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function. Liver Aid Pro. Liver up na ta. Uban ang Liver Aid Pro.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: Retro Cebu.
1: Mighty C.
2: Chela sa Mansalingan. Sa una, may high blood. Tinang amuna na sige-sige na lang ko inom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng Norman ng dread na.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline.
1: Yung vitamin C.
3: Para sa mas maayagang kombinasyon.
1: Tumar o Mighty C.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: There's a better choice for high-quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print-on-demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide-range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max. Maximum Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Remember by Bob, abi na kay buntis kay kalam ko gilid na kanang kadulan, pero na sila na sa kanya gani, nagpaito capsule nga Yaki at ang minom. Sa kadwa, gilid na nagayon ko.
2: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Klinika D3 Bio.
6: Klinika D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
5: Klinika D3 Bio.
6: Ang Klinika D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
8: Grabiha, asinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
7: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wa giyoy undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
9: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta. Sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation, dali ang proseso o maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, nagbaligya pod og mga rimatadong yuta o sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation, anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
8: Unya, librihon yun ko ni mukaon karun pre.
7: Oo, jud pre. Why problema? Eat all you can.
9: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 o 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
8: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
10: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience. Featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional. The Red Jumpsuit Apparatus. Do you feel like a man when you push her around? And Faber Drive. With over 4 hours of nonstop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets outlets for Manila and ticketmelon.com for Cebu.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, lam.

0: 103.5. Retro Cebu.
1: Mighty C.
2: O si Elizabeth Harmony.
3: Sa unang ginabati ako daw kaluya sa akon. Pagdikos Mighty C. Panami ilang sa'y pamakyan. Nagapaslamat kin ako sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline.
1: Ang vitamin C.
4: Para sa mas maayong kombinasyon.
1: O Mighty C.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ang palaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: magandang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.

0: sa may mga ikawhang sir sa naminaw na to karon.
1: Palit na mo, maayo kaayo mga amigo na ko nga nawa pa makasulay. Sulay na mo.
0: Daghang salamat sir sa imuhang testimony.
2: Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Dugang pogi points na mong mga lalaki ang hamis o pimple free nga naong. Maunang bagnos din hi, bagnos dito ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh Soap na ay glutathione o papaya extract para ma-maintain ang kahamis o kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh Soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
2: BioFresh Soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.

0: 103.5 Retro Cebu.
1: Hilig ba ka ginumog kape? Apan, may sakit ka na. Ayaw o kabalaka. Kini ana ang kape nga motabang sa pag-ayo sa atong mga sakit ug balatian. Kape nga mokompleto sa atong mga adlaw, sa mga naluya, gikapoy sa atong mga trabaho. Gusto kang mabalik ang atong pagka-alerto? Pag-inom lamang og herbal coffee nga makapawala sa pumuypuy ug paminod sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ang tubag ni ana nga garantisadong lami. Humot, purong herbal ang sagol. Kape na, tambal pa. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.
2: Playback Punk Rock and Emo Music Festival is bringing you an electrifying 3 concerts in one night experience. Featuring full sets from iconic bands. Dashboard Confessional.
3: I am selfish, I am wrong.
2: The Red Jumpsuit Apparatus. And Favor Drive. With over 4 hours of non-stop punk, rock, and emo energy. Experience this live on May 8th at the SM Moa Arena and May 9th at the Waterfront Hotel and Casino Cebu. Get your tickets at smtickets.com and SM Tickets Outlets for Manila and Ticketmelon.com for Cebu.

0: 103.5. Retro Cebu.
1: Attention, mga ginikanan sa Cebu o Cebu City South, ang Asian College of Technology sa Bulacan, Cebu, ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South. Nagsugod na sa screening alang sa mga aplikante sa preschool, grade school ug high school. Ang Asian College of Technology sa Bulacan, Cebu, kailang nga multiple entrance sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
2: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacan Campus.
3: Asian College of Technology creates the future, creates the future today.
4: Hi, how are you? Nganuwa naman kay laglag?
5: Hala, what happened?
6: Nasunog ito akong laong sa lain-laing produktong akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
6: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
6: Sige ba? Hi! Mabalik sa kong Skinmate Shark Oil, Aron Beauty!
7: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
8: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Oy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
12: Grabiha asinso naman kay Kapri. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
11: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wa giuy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation mo duol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
13: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayon nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
12: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
11: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
13: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
12: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
14: There's a better choice for high-quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print-on-demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide-range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max Avenue, Cebu City. Twin B Print and Score. The Print Engineer.

0: Reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Funji nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Funji Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitawg uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Funji nga sabon.
1: Dr. Funji, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug funjay. Mag Dr. Funji na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Init, puyat, pagod. Hay, daghan kayo hassle sa life, no? Pero kabalo ka nga nung nagpabiling healthy, hamis, ug pimple-free ang akong skin tungod kay nagagamit ko og BioFresh soap every day. Dunay glutathione og papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti og kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat, palit na og gamit sa BioFresh soap with glutathione and papaya extract. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi, disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, nga dunay dosi ka mga herbal ingredients, kini nga kape. Tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan iyang pagpatumar sa Kidiak Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini.
1: 4 months si ako na siyang ipainom og Yaki Vitamin. Niya nga haplas po na niya Yaki po niya. Oy, nakaroon niya basta ng taon sa buskos na in town.
0: Yan ang Kidiaki Vitamins o Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mighty C!
4: Nelmi Realista. Nang nauna, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hoy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
6: Grabiha, sinso naman kay kapre. Uwahin natong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan analasan.
5: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wa giuy undang iyang blessings. Pasalamat pud ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
7: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
6: Unya, librehon jud ko nimo kaon karon pre.
5: Oo, jud pre. Way problema. Eat all you can.
7: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 o 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
6: Anda mo serbisyo alang sa inyong pag-asinso.
8: Kung ang iyong mga manopan sabog ang nakakaranas ng ubo, sipon, diarrhea, lagnat, panghihina, sugat at indigestion, bigyan ito ng Panamox 500 antibiotic caplet. Bago, mura at epektibong solusyon. Isang caplet araw-araw. Panamox 500 antibiotic caplet. Mapibili sa mga Activate stores.
9: Kabalik ka? Dream jud namong mga babae nga puti o hangis ang among mga kutis. Hayag lang tawin ba? Labi na sama nako nga usa ka radio ug social media personality. Dahil na jud, maayo na lang kay gamit nako ang BioFresh soap adlaw-adlaw. Naa na glutathione ug papaya extract nga makatabang ma-maintain ang akong healthy o glowing skin. Hangis na, pimple free pa. Ang sikreto, BioFresh soap lang. Skin like a baby, kutis fresh all day. BioFresh soap, ang sabon para sa mga lamion.
10: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Butika John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: We have each other.
0: 3.5 Retro Cebu.
2: Para sa kahimsog sa atay, level up na ta. Liver Aid Pro. Naisilima rin. Naapay multivitamins. Ang Liver Aid Pro sa kahiparing protector. Na makatabang sa kahimsog sa atay. Uban, ang gusto ng pagkaon o regular ng ehersisyo. Makatabang usab ang Liver Aid Pro sa pagtabang sa pagtambal sa mga chronic inflammatory conditions. Sama sa fatty liver. Liver up na ta. Liver Aid Pro. Mapalit ang Liver Aid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Naisilima rin. Naapay multivitamins. Mauna ang Liver Aid Pro. Tabang sa pagkatiman sa atay. Liver up na ta. Uban, ang Liver Aid Pro.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Agay.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: by Retros. If somebody was asking what's the title and artist of this track, well, it's from Alphonse Mazon from 1981. And the title? It's When Linda Smiles. On Retro Sunday Night Rhythms with Sky Vincent. It's 12 after 6 o'clock. And that track, by the way, was brought to you by Optimutin Capsule. Optimize your eye health with Optin and Time Jack, brought to you by Bella Facial Skin and Spa.
1: I reach out to the sky.
2: Attention, mga ginikanan sa Cebu o Cebu City South, ang Asian College of Technology sa Bulacan, Cebu, ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South, nagsugod na sa screening. Alang sa mga aplikante sa preschool, grade school ug high school, ang Asian College of Technology sa Bulacan, Cebu, kaila nga multiple entrances sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
3: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacan Campus.
1: Asian College of Technology creates the future today.
4: Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, suplemento na gawa sa pinagsamang mga ingrediente na mula sa vitamin D3 at virgin coconut oil. Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa.
5: Clinica D3 Bio.
4: Ang Clinica D3 Bio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: For a majestic, relaxing, and happy stay, conveniently located at the heart of Cebu City, where everything you need is just around the corner. Come and stay with us. Mabolo Royal Hotel. Your comfort is our crown. For inquiries and reservation, please call 0908-812-6424, 0927-533-0710, or 412-0610. Located at 17B MJ Cuenco Avenue, corner Mina Street, Mabolo, Cebu City. Mabolo Royal Hotel. Your comfort is our crown.
7: Want to, but I can't help it. I love the way it feels. Just got me stuck between.
8: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
9: Good news! Sa MLU Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
10: Dugang pogi points namong mga lalaki ang hamis ug pimple free nga naong. Maunang bagnos dinhi, bagnos didto ang drama. Maayo na lang everyday na kong ginagamit ang BioFresh soap na ay glutathione ug papaya extract para ma-maintain ang kahamis ug kaputi sa akong naong. Bagnod no more sa BioFresh soap. Skin like a baby, cutis fresh all day.
11: BioFresh soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Retro Cebu 103.5.
14: Sunday Night Rhythms.

0: 103.5. Retro Cebu.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tegunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
5: Napilyo Balintrina o ang nagamit ko kay ubag na kong tunggan di busangan na kong siyong Yaki at tulungan ko di kuanan siyong Yaki Capsule Gato Marco na ayaw man ay salamat.
4: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updaon sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 103.5 Retro Cebu. It's Sunday Night Rhythms with Sky Vincent. Of course, love is the place to be, nowhere else. But love, it's the great place to be. Right? At 12 minutes after 7 o'clock, it is time to take a break and be back with more music.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang

0: Virginia.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
2: Mighty C!
3: Nelny Realista. Nang nauna, niwang-niwang, kuya, pag pati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Kailangan ka si Mana, tambo ko.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tomar o Mighty C!
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Happy birthday!
2: Uy, thank you. Unsa man ni?
1: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini nimo.
2: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo, ayaw pangisog ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakitawg uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
2: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna. Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsabling Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kanindo ni SAACT mano, barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
3: Si Kuya Rixi Bitawin mo, ni-graduate sa ACT. Dako, naka-extendyo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
4: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
2: Sige ma, pa, di kami magdugay. Mo ato na mini Junior sa ACT.
5: Oh, ang ninyong baby. Ay kalimpi.
6: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
7: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
8: Patricia Namo, sa Western Colombong lapasan, na-admit ko sa hospital kay Ihuba ko. Unya, nag-take ko ang tuog Yaki Capsule katulo sa isa kaadlaw. Naayo dayon.
7: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: TJX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: TJX 500.
12: Mamali sa mga butika.
10: TJX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
10: TJX Coffee Mix.
12: Mamasa butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
16: Oh la la,

0: 103.5 Retro Cebu.
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay na ang Liveraid Pro. Liveraid Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveraid Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveraid Pro. Papalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveraid Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
2: Mighty C.
3: O si Elizabeth Harmony. Samong nang ginabati ako daw kaluya sa ako. Pagdik ko sa Mighty C. Kanami ilang sa'y pamakyan. Nagapaslamat din ako sa Mighty C.
2: Mighty C. Ang alkaline. Ang vitamin C. Para sa mas maayong kombinasyon. O Mighty C.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Mars, matindi ubon ibunso ko.
7: May hika naman si Junior.
6: Nausog?
7: Ipatawas natin.
8: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: magandang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mabili sa mga butika.
2: DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas bugas, the best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pumalis sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi there, it's 8:03. You're listening to 103.5 Retro Cebu DYCD-FM member KBP.

0: Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mighty C.
2: Nelmi realista. Nang una niwang-niwang iguya pagbati ang sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Mga semana tamboko.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar og Mighty C.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
5: Kaliyak ko tin kagat malalag, double din for one mangun, humbag mangun.
4: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
1: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsabling Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
6: Retro Cebu 103.5 Sunday Night Rhythms.

0: 103.5. Retro Cebu.
1: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Mighty C.
3: Chela sa Mansilingan.
4: Sa unang may high blood.
3: Tinang amuna na sige-sige na nang koinom sa Mighty C.
4: Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Mighty C.
5: Ang alkaline. Ng
2: vitamin C.
5: Para sa mas maayong kombinasyon.
2: Tumar o Mighty C.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 103.5 Retro Cebu.
1: Mars, matindi ubo ni bunso ko.
2: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
1: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
3: Ang Batang Lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Mighty C!
7: Nelly, realista. Nang naunan, niwang-niwang, iguya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko tayo sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayagang kombinasyon. Tumar o Mighty C!
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Retro Cebu 103.5 Sunday Night Rhythms.

og karon ania ang inyong alagad. Hi and hello. Bueno, kumusta? Maing morning, Subo, Kabisayan og Mindanao. Hi on board kining inyong alagad Dudong J, makiguban kaninyo. Sulod sa 30 minutos din hilang sa atong tulumanon sa Dudong J Herbal Products and Marketing. Bueno, paimutang mga kaigsuunan adlaw ta karon nga Lunes, Pizza 4 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Sa kanunay, kiniinyong alagad sa kahanginan, bisag unsaon, Dudong J lang gihapon.

Bueno, ¿cómo estamos, di amigos, di amigas? Good morning, good morning, good morning, good morning. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you sa tanan nga mga grasya nga imong gyatag kanamo. Labi na gyud ang grasya sa kinabuhi ug salamat nga nakamatamig sayo karong buntaga. Ania, manikay sikay mi adlaw karon nga Lunes, among pangayoon diha kanimo ang imong bendisyon, ang imong proteksyon, ingon man ang giya ug ang lamdag sa Espiritu Santo. Kining tanan among gipangayo, among gipasalamatan pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pakpak po doy. Okay, welcome mga kaigsuunan. Adlaw nga Lunes, pizza 4. Lahapit na gyud day ang ako ang birthday. Lahapit na ang akong adlaw na tawhan ang akong birthday. Ato sang adjason diri sa ato ang studio. Kay medyo hinay kayo akong audio. Murag nagmuno siguro ni ako ang audio diri. Anyway, kay medyo hinahinay magid ako audio bisag unsaon gyud ako diri timpla. No? Pizza 4 karon tuig 2026 nining buwan sa Mayo, tuig 2026. Karong Friday ako ang Natal Day, adlaw nga tawhan. Pero duna koy birthday caravan nga ipahigayon dihas Buhol. Karong pizza size og pizza 7. Sa Ormoc supposed to be ugma. Ako lang ning kansilahon ning Ormoc ha kay medyo apike gyud ko sa oras. Higit ba sa akong power? Supposed to be na larga na tataan eh, pero kay unsaon man nato nga namasad ko'y importante diri sa Argao nga buhaton. So 6 and 7 ragyo ko mabakante at to na lang ni ipahigayon dito sa Buhol na ako'y special nga kombinasyon para sa akong birthday. Na ako'y ihatag na makadaog ta sama sa pila katuig nga nilabay. Na kada na ko birthday, wagay palpak bisan usa. Puros yun ta makadaog. Puros ta makadaog. Karon mo advance ta, mo padaog tag advance, mo pagrasya ta mga kaigsuunan. It's a size na ako sa Buhol og 7, 6 and 7. Pagkaugma ana ako ng birthday. So kinanglan ko nga makauli kong pizza cities gabi kay pagkabuntag na arbag yung taong ko'y mga bisita o sayo kay na ibirhin na tana no muna nga muuli yung kong pizza cities sa gabi muna akong birthday. Ako'y nagyo ko magsaulog sa ako ang panimay o birthday sikad pa sa una. So pizza size, pizza 7 ang ato nga schedule diya sa probinsya sa Buhol. Sugat mo siguro doon ako'y perfect combination para sa ako ang birthday pohon. Okay? Daga Ormoc, ayaw mo kagool kay naamoy pakapin. Ako nang itik sa tanan nga ni Tambong at tong akong closed door. No? Tanan nga ni Tambong sa akong closed door makadawat sa akong special number. Start na takaron. Start na takaron. Katong akong special number, mga taga Ormoc, nga Abril 25 tuig 2026 nga alarma, ayaw ninyong biyae katong Judith, Lourdes ug Evelyn ha. Si Judith, si Lourdes ug Evelyn, ayaw ninyo to biyae kay special to nako. Pero na ako'y dala sa akong caravan diri sa Buhol karong 6 and 7, tagaan gihapon ta mo. Patas mo sa Ormoc ka katong mga nisugat ni Tambong sa akong closed door. Gusto ko nga makadaog mo tanan sa wapay akong birthday, wapay pizza otso. Gusto ko daog tanan aron makahatag og binertihan. Aron makahatag og binertihan. Pero na aron makadaog ta. Natay padaog ha, ay mo kagool og muunda spot ni karon, mugawas ni. Pero kabalo ba mo nga katong akong 33 pair og 66 pair nga double. 33 pair o 66 pair nga double na sa akong regalo pair sa akong alarma. Kutob na sa draw karong adlawa o di na mugawas na. Basta kay kutob na karong adlawa kanang 33 o 66 pair ni Dudong J. Basta kay ato nang apilon ron. 33 o 66 pair ni Dudong J
Kutubra na karong adlaw ang pabuhagay ana. Kutubra na karong adlaw ha. Nadia sa atong alarma. Ayaw gid mo sipyat ang atong alarma dia.

Pizza size, pizza 7, diha sa probinsyas Bohol. Ayaw ninyong sipiatang ako ang schedule. Diha sa probinsyas Bohol, 6 and 7. 6 and 7. Paminawa ninyo ang ako mga schedule yun. 6 og 7, diha sa probinsyas Bohol. Doon ay importante na to nga pinaka special nga kombinasyon. Salamatan ang naghatag na to ana si Boss Vic. Salamat sir. Karong Mayo 15 tingog na sa dito sa 90.1 sa dito sa radio sa 1 Cebu, Radio 1 Cebu. Dati na sa dito mga kaigsoonan. Okay, dito maglangay mutsatsa ta kay karong si Manaha Diskuan birthday ni Dudong J. Kinang lang maglipay ta kada buntag sayaw tag chacha.

0: Herbal Products and Marketing. Independent distributor and business partner of Elizabeth Herbal Products with FDA license number 0580969 and license to operate number 30000463 4710. DTI registration number 0406275 3. Dudong J Herbal Products and Marketing. Labing epektibong produkto gibantog nga numero uno sa Kabisayan ug Mindanao ang Dudong J Herbal Food Supplement, The Healing Tiki-Tiki. Tungod kay aduna ni siya espesyal nga formula 10-in-1 Banaba Leaves Extract, gibantog ni nga makaayo sa nagproblemang kidney. Cinnamon Bark Extract, Kamyas Leaves Extract, gibantog usab ni alang ni atong dunay problema sa tinai ug ingon man kanang dunay ulcer. Sibukaw Roots ug Albutra Roots, aduna kini siya'y Kalabo Leaves alang sa mga adunay ubo, sipon, hilanat ug lemongrass capsule. Ang lemongrass makapaus-us kini sa blood pressure labi pa gayud tong mga diabetic. Tomato Fruit Extract alang sa mga adunay sakit sa kasing-kasing tungod kay aduna ni siya'y sangkap sa lycopene nga maoy maghatag og dugang omega-369. Turmeric and Luya Juice Extract, maka memory enhancer, maayo sad ni sa mga nagproblema sa lutahan, hawak, likod ug buko-buko, katong dunay mga kulang sa calcium, ug maayo sad ni sa mga bata kay kini makapabright mga kaigsuonan. Ang Dudong J Herbal Food Supplement, The Healing Tiki-Tiki, maayo ning itambal alang sa mga adunay ubo, labad sa ulo, hilanat ug sakit sa tiyan, butod sa tiyan ug kalibanga. Maayo sad ni kay makapaganas pagkaon, makahatag og maayong pagkatulog ug pagpahuway. Makaayo sa pasmo, luod, kabuhi ug sa mga adunay ulcer. Makaus-us sa taas nga creatinine ug makaayo sa nagproblema nga kidney. Makapamino sa taas nga blood pressure, cholesterol ug diabetes. Makaayo sa adunay hubak ug ubang problema sa respiratory. Makapabalik sa kaaktibo sa mga kababayenan nga adunay hormonal imbalance kanang dili pagdumdum sa binuwan nga rigla ug dysmenorrhea. Makatabang ni sa adunay sakit sa kasing-kasing tungod kay aduna ni siya'y taas nga sagol sa omega-369. Makatabang sa mga kabataan kay makapabright ug makahatag og dugang resistensya sa ilang pagpahuway. Ang mga dagko gikinahanglang moinom og 5 ka kutsara katulo sa usa ka adlaw 30 minutos sa dili pa mamahaw, sa dili pa maniunto ug sa dili pa manihapon. Ang mga bata kinahanglang moinom og 2 ngadto sa 3 ka kutsara 30 minutos sa dili pa mo mamahaw, sa dili pa maniunto ug sa dili pa usab manihapon. Gituyo kini nga before meals kay tungod walay sulod ang atong tiyan ug makatabang ang maong tiki-tiki sa paglimpyo sa atong tinai aron di ta magka colon cancer. Gidistribute kini sa Dudong J Herbal Food Supplement ug Dudong J Herbal Products and Marketing. Unsa pa atong gilanganan kundili moinom kita nini aron kita mahilayo sa tanang mga balatian. Alang sa mga gustong mag-dealer apan walay igong ikapuhunan, aduna kitay tanyag sa gustong mag-dealer through consignment basis. Pwede nga mukuha sa atong mga produkto ug magbaligya sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar aron makaangkon og extra income. May na lang ikapalit og pangsula, pangsudan, pangbalons mga kabataan ug pang extra pangpalit og mga gastoon sa panimalay. Sa buot nga mag-dealer, pwedeng mukontak sa 0945-257-0940 o binkaha, pwede mong mutagbo o musugat sa atong mga bisita probinsya caravan aron nga mahatagan kamo og giya o guidance unsaon pagbaligya sa atong mga produkto sa Dudong J Herbal Marketing. Palihog og kontak sa 0945-257-0940. Unsa pa inyong guhat, apil na og pamaligya na mo sa atong mga produkto aron mamahimo mong authorized dealer sa inyong dapit. Apil na. Bisita, Probinsya Caravan, Probinsya sa Bohol, Birthday Special Caravan. Karon nga Mayo 6, tuig 2026, adlaw ni nga Miyerkules. Alas 9 sa buntag na ako sa Dunder's Restaurant Moto Norte, Luon, Bohol. Alas 10 na ako sa Simbahan sa Kalapi, Bohol. Alas 11, Plaza sa Tubigon. Alas 12, diha sa Katigbian. Alauna imedia dito sa Sagbayan 7-11. Alas 2:30 ato sa tindahan ni Marie Juliet Pariatan Timpla diha sa Carmen Public Market. Alas 3 sa hapon dito sa panimay ni nang Mami Arausa kan Sumbol Bilar Bohol. Alas 3:30 na ako diha sa punuan sa Kahoy sa Daguhoy. Alas 4 sa hapon atubangan sa munisipyo sa San Miguel Bohol. Moni ang ako ang schedule unang adlaw sa akong special birthday caravan schedule karon nga Mayo 6 tuig 2026. Doon ako'y pinakahagtik o pinakanindot nga pakapin isip akong regalo sa akong birthday. Busa, sugat na. Bisita, Probinsya Caravan, Probinsya sa Bohol. Ikaduhang adlaw sa ato bisita, Probinsya Caravan, dinhi sa Probinsya sa Bohol. Special Birthday Caravan, karong Mayo 7, tuig 2026. Adlaw ni nga Webes. Alas 9 sa buntag na ako sa crossing diyan sa Petron Gas Station padong sa Bien Unido. Alas 10 na ako sa plaza sa Talibun. Alas 11 na ako sa panimay ni Mampinia Torrijos sa Gisihi Taffy, Bohol. Alas 12 na ako atubangan sa munisipyo sa Inabanga. Alauna na ako sa panimay ni Ma'am Edita Corbita diyan sa Kumang, Clarín, Bohol. Alas 2 na ako sa Family Pharmacy katong na-close diha sa Maribuhok, Bohol. Alas 2:30 na ako sa Holy Spirit School, Tagbilaran City. Moni ako ang schedule karon nga ikaduhang adlaw sa atong special caravan karong Mayo 7, tuig 2026. Dala nato ni ini agato epektibong produkto lingaw-lingaw sa kinabuhi. Doon ako special nga pinakahagtik para sa akong birthday. Busa, sugat na.
1: Mayong buntag, ma'am. Kasi ito pangalan, ma'am?
2: P. Inglaterra.
1: Taga-asa man ka, Tipe?
2: Taga-Kanduman, Mandawi City.
1: Unsa may mga produkto nga imuhang gigamit diri sa atong Dudong J. Herbal nga mog imong kasagarang gamiton?
2: Tiki-tiki, pinakanindot jud na kay nakasuway jud ko ana. Mismo ako nakasuway jud ko ginom ana, naajoy kausaban. Mga duha ka adlaw, nakahurot mig tulo ka botelya. Tag murag alibyo jud kaayo akong gisuwayan akong anak ana nga makanser na bagong nanganak. Inom siya tiki-tiki pero perti sa daghana na hurot niya murag 8 ka botelya. Kalis Ginoo gibalibaran ta mis doktor karon gi naana sa amo ah. Maayo na taon.
1: Unsa may iyang klasis cancer nga imong imo ikaw kuan niya?
2: Ay, hubag naman to iya murag yantian ya nagpuwa. Ang haplasan atong haplas indayon paim na nako tiki-tiki. Why limit sa inom bisag hutdon niya usag botelya para lang gyud maayo.
1: Sa to pa posible to siya nga duna to siya ay problema sa internal.
2: Kay dito naman to sa Cebu dok unya kanang gibalibaran mi. Pauli lang mi among gipabinisaya. Human ato ga palaton mi katog bayabas pero gisali na ko sa Ginoo ang tanan. Ang akong gisigi niya pa inom katurag yung tiki-tiki. Kalos Ginoo hantod karon naama na nga lima na kabuwan niya rong anak. Nagtuogali ko mapil din na ng bataa pero naayo gidin taon sa tiki-tiki.
1: Salamat kay taon, praise the Lord, kay nakatabang ta sa ato produktong tiki-tiki diha sa imong anak.
2: Kamu pa, suway din na yung inom ang tiki-tiki, hinoon, mahal-mahal, pero anak mo's barato nga, wala alibyo. Suway niyo yung inom ang tiki-tiki, di ba, makaingon dyan mo, pagana sa kaon, high blood ako, o sako, atake na ako sa high blood, maurag sige akong inom ang tiki-tiki.
1: Sige, salamat kay Ate Peha, o niya, salamat po sa imong paggamit sa itong produktong tiki-tiki, matag buntag nga tanan. Salamat kayo.
2: Salamat sa kayo, sir.
1: Maayong buntag, ma'am, tranquilina, malinaw, palihugtag kumpleto sa imuhang pangalan, address o isulti na rin sa imuhang katestimonya sa atong mga produkto isip ikaw maoy pinakadako o halin din sa Ormoc City. Palihug ko, ma'am.
2: Ako si Tranquilina Malinaw sa Bangbao, Ormoc City. Matestimony ko sa akong balatian, dako ang akong liog, unya human ang akong kasing-kasing hubag. Naayod yung ko sa akong sakit nga daghan kay akong sakit. Gumikan ra sa tiki-tiki o dudong ji tiki-tiki. Naayod yun ko. Maayod yun ang tiki-tiki yun nga tambal. Nga, ang tambal nga tiki-tiki maayod sa tanan. Kaya nga tanan balatian. Makuha yun.
1: Unya ma'am, kining ikaw may nakuugalin din sa Ormoc. Kining asa magka maglibo-libo dani nga itong produkto?
2: Bayog sa Sabang. Unya San Jose. Kanang Baliyon. Diya sa Mahaba.
1: Nakay mga igrit nga mga kanag yung tigpalit nimong daghan kanang imong mga gipangsugo pagbaligya
2: sa Bayog kapitan na siya kapitan niya sa Sabang ako mga customer hapit na ako na halos matanan na sa kuwang kanang ako'y daghang na kuwang ko na hindi ko antiyan ningkupos na ang iyan tiyan na inom lang siya sa dudong G buwan duha pa na kabuwan siya ako naghikap atong sa kaadlaw hinghikap ko si antiyan hinggamay na niya nainang hupong akong customer nay na buta nakakita nay nakakita na buta ulcer huba ubo kanang dalis gidalisis na nangayo na sila nangayo na sa tumigan sa dudong G tiki-tiki.
1: Sige, awaga sila pagpalit sa atong kuan produkto.
2: Oh, pagpalit mo sa akong produkto si Tranquilina Malinaw mo ay dealer naa sa akong kugalingon ang akong tiki-tiki.
1: Asa nga lugar?
2: Sa Bangbao, Ormoc City.
1: Alright. Dagang salamat kayo ni Ma'am Tranquilina Malinaw sa Sabang Bao, Ormoc City. Nga maoy atong usa sa atong dealer din sa Ormoc. Unya, money pinakadako good og sales din sa Ormoc City. Dagang sa mga testimonya nga ang iyang produkto, ang atong produkto, nakatabang yun pag-ayo sa ato nga mga kaigsuunan nga dunay balatian din sa Ormoc City. Salamat kay Ma'am. Unya, maayong buntag.
2: Salamat sa sir.
1: Maayong buntag, Ma'am. Unya, palihog ko gata og testimonya sa imuhang mga kasinatian aning atong produkto karon nga atong gibaligya dinhi sa inyong dapit dinhi sa Ormoc City ug sa uban pang parte sa Visayas. Palihog ko sa imong kumpletong pangalan ug kumpletong address.
3: Ako si Angelita Hermoso, nagpuyo sa Barangay San Pablo, Ormoc City. Nasa ko ikatestimony bahin po sa akong sakit ako gining kuan kaugaling nga sakit nga naayog yung kustiki-tiki. Ang kaning nagsakit sa akong kutu-kutu ba nga naggahik ayaw niyo akong kutu-kutu sa una. Karon sa sige na akong inom sa tiki-tiki na ayaw diyo ko sa kung ano akong sakit nga kaning akong kutu-kutu nga naggahi. Karon nahumok na diyo dili naggahi nga akong kutu-kutu niya. Sakit ka ayaw niya siya basta kuan mag-apil pa nga rin sa akong likod ang kasakit. Pero karon na ayaw ko sa tiki-tiki tungod aning kanang tungod sa sige na akong inom. O kanang ubhon sa kong sipon. Ako dayo na iinom dayo sa tiki-tiki. Maayos sa dayo ang kuha ng tiki-tiki dayo ni ikaw man akong inom.
1: Asa ang inyo hadapit?
3: Sa Barangay San Pablo, Ormoc City.
1: Nakay mga silingan niya nga nagamit po na niya itong produkto?
3: Oh, naaman sa sir, pero dili man sa ligisigi sila upalit, katagsaraman lagi mo palit. Pero mo kuha din sila nga maayos yung kuno ang tiki-tiki.

salamat sa mga testimonya nga ato nabati gikan sa atong mga users, atong mga dealers sa atong produkto sa Dudong J Herbal Healing Tiki-Tiki. Ibantog ning numero 1 sa Kabisayan ug Mindanao. Katong interesadong magbaligya, buni mo na ito mo sugat, mo kontak mo 0995-397-4270. Okay, nagtudlo ta din nga baka extra income ang ato mga membro. Kanya, gawa sa extra income, makadaog po sa lingaw-lingaw na ito. Ayaw! Hindi na dyan malikayan, kay bisag asa tag istasyon sa radyo, maghisgot tag herbal, mangayo, magyod sila o kalipayon. Special number. Wala ko yung oras, hanggang sa kinatibukan nga numero. Numero? Sagali. Sagang sa kinatibukan nga puwersa sa Dudong J Herbal Products and Marketing. Kanunay, kini inyong alagad sa kahanginan, bisag unsaon, Dudong J lang gihapon. Thank you and God bless. Bye-bye. I love you. Natutanan, unya amping taog mag-ampos kanunay.

0: 99.5 Retro Cebu.
1: Tuhod. Siko. Hawa.
2: Agay.
1: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: Magandang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C!
3: Siyela sa Mansalingan. Sa unang may high blood. Oh. Sinang amuna na sige-sige na nang koinom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng Norman ng dread na.
2: Mighty C!
4: Ang alkaline.
2: Ng vitamin C.
4: Para sa mas maayong kombinasyon.
2: Tumar o Mighty C.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month.
7: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
8: Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973 Series of 2026.
9: Buntag. Unto. Hapon. Huwag puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang.
10: Papa!
11: Yay! Kumusta mga anak?
12: Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya.
11: Ay, salamat.
9: Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaya-aya sa bawat pahid ay ginawa.
13: While other stations are yapping, we're jamming.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: The views and opinions expressed on the following programs are those of the respective producers, hosts, guests, participants, and callers, and are not necessarily those of this station, its management, or other advertisers. Use of this medium and all services provided therein are for personal use only. The network holds no responsibility for the validity or accuracy of information on the programs.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imuha Dok Alan ang higayon Dok.
5: Yes, welcome. Welcome mo sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome mo sa kamo sa ato ang programa and of course mga suking ako nga nagasunod kanunay. Welcome mo tanan. Mayong adlaw usab diha ka Dragon Meal, mayong adlaw usab sa mga listeners nato Bisaya Soga Mindanao. At ang tagag pagtagad mga sokin tigpaminaw, mga higala ninyo, mga higala nato, egsoon sa kahanginan mga gikan kini usab sa St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga produkto nga dako o ikatabang sa mga nagkadaiyang sakit o balatian. Ang ato usab nga Hard Max Stream, coffee for men, hard ang simula mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap. Mga ka na ang pinakanindot kayo. Basta naka-hard max mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Mga ka na ay mo kalimot. Yan ang atuusab nga kape, Hard Max Stream Coffee for Men. Ang atuusab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, no? Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga kaiksona na to nga bawalan na sa mga sokin ilang doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kaninigod ang kape, nindot kayo mga sokin tigpaminaw. 12-in-1 kini. White insulin plant mga sokin tigpaminaw. Good for kinini ang memory enhance mga sokin tigpaminaw. Alinya nagtaas kanuna inyong sugar. Kanigid ang classes kape mo ay maayo para kaninyo. Ay po kalimot usab mga sokin tigpaminaw sa mga ato usab nga Dr. Fonjisop. May maayo usab kini sa ato ang nagkaniyang sakit sa kapanitan, no? Kini siya ang pinakarindot kayo. Kabag usab ang ato usab nga Case Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto mong hamis puti ang inyong pamanit? Gamitin ninyo ang inyong hang pamanit mga sokin tigpaminaw gikan sa aping ato usab sa entero kalawasan. Ana mapil ninyo ang kaputi sa inyong hang panglawas. Ana usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Ay mo kalimot usab nini for varicose veins, rheumatism, arthritis. Nanay tatay pahilot mo matagabi eh. Gamit ninyo ang Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Pili mo sa kahumot mga sokin tigpaminaw. Ana usab ang lavender sampagita ilang-ilang, ha. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw. Digin mo kang mahay ani klase sa plus kinindot kayo alang usab nitong problema sa panit, mga pamaol, oh, ang kainit o ang kalang manutsuhot higala. Ngadto usab sa inyo mga kaugatan, lagbas usab sa inyo ang kaunuran, ha. Mo na igala ang naa sa ato ang massage sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Ano ikala yung kalimot usab sa pipila kami minuto sa panikamin nyo ni Dragon Mail. Ang pagpakabana lamang sa maayong panglawas. Mag-isikot ang mga sokin tigoy sa pipila kami mga minuto. So, puro ni ini ang ato ang mahiskutan about sa cancer. Nagkaniyang cancer mga sokin tigpaminaw. Earlier nga ato ang hiskutan mga sokin tigpaminaw. O nakinahanglan kita o sumala pa sa mga ekspertong pagtuon. O pag-eksperto mga doktor. Kaya rang matabangan mga sokin tigpaminaw. Nausab ang ato usab ng mga epektibong tambal, no, di ba? Alang sa nadunay mga cancers, mga sokin tigpaminaw. Basta kung doon na mo mga sintomas, mga sokin tigpaminaw, doon na mo yung nagkaroon ka mo ng cancers, labi na yun sa inyohang ilong, sa mga sokin tigpaminaw, nagdugo-dugo, o di ba? Nag-bad breath ka mga sokin tigpaminaw, nagasigi po ka o ubo-ubo, luas pa nga way kaayuhan mga sokin tigpaminaw. Lesson usab sa pagtulon sa inyohang laway. Pagawang imuhang paningog, gasakit kanunay imuhang dalunggan, nagabungol ka mga sokin tigpaminaw, bungol sa imuhang dalunggan, unya epektado usab imong ilong. Mga kanaigala, pinakarindot kayo, combine use alcoholic drinks and tabako mga sokin tigpaminaw. May kasabihan, no, di ba? Government warning is dangerous to your health, no, di ba? Mauna nga importante mga sokin tigpaminaw. account for at least 75% of head and neck, mga sokintik paminaw, magkaroon ka na ng cancers. Ay mo kalimot, mga sokintik paminaw, akong ihatag ngayon kay Dragon Mail, basta dragon ang tumaron, sigurado lawas ni mo pabaskugon.
4: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian, mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdikan unay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ani ana ang Dragon Fruit Gold.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Nahipaluba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang ka na ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
2: Aniya ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil.
3: Andol sa bangko, nanginubag. Nakainumdum ko sa kong Yaki, no? Kung gi-haplas, dumarakada, dawala. Tina, bantilan. Adi sumatanaw.
2: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
4: Hi, how are you? Nganuwa naman kay lag-lag.
5: Hala, what happened?
6: Nasunog ito akong naong sa lain-lain produktong akong gigamit.
4: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kagunsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
6: Skinmate Shark Oil?
4: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
6: Sige, bye! Mapalit sa kong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
7: Skinmate Shark Oil. Mapalit sa tanang Metro and Gaisano outlets. Watson's, Robinson's, South Star Drug, TGP Pharmacy, Lazada Mall og Shopee, Rose Pharmacy, Prince Retail, and 7-Eleven.
8: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
9: Pure energy.
8: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
9: Pure energy.
8: Naa na kini sa inyong mga butika. Mag-drug

0: na
1: Dragon Fruit Gold.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tegunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Turn the dial, feel the vibe. 103.5, take a ride. Yesterday's hits, today's live.
7: Broadcasting from Cebu City to the world. 103.5 Retro Cebu. This is the Morning Jam.
8: Morning Jam.
7: Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mighty C!
4: Nel ni realista. Nang nauna, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Silang kasimana, tambo ko.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C!
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business. Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
1: Si Kuya Rick, si Bitami mo, ni-graduate sa ACT. Dako na kayo sa Singapore. Basta tatang Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
2: Gusto po nako si Junior, mag-criminology sa ACT.
0: Sige ma, pa, di na may magtugay. Mo ato na minig Junior sa ACT.
3: Oh, ang ninyong baby, ay kalimpi.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Hi, how are you? Nganuwa naman kay laglag.
6: Hala, what happened?
7: Nasunog na akong laong sa lain-lain produkto ng akong gigamit.
5: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
7: Skinmate Shark Oil?
5: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment po ni sa pimples, blackheads, and whiteheads.
7: Sige, bye! Mupalit sa kong Skinmate Shark Oil, aron beauty!
8: Skinmate Shark Oil, the safe and natural way to a flawless skin. Trusted since 1995. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide.
9: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong magantos man nga pwedeng gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nangita ba kag beauty soap nga makatabang muhamis, puti o glowing ang imong skin? I-recommend ako nimo ang BioFresh Soap with glutathione and papaya extract. Mutabang na nga ma-achieve ang kahamis o kaputi nga imong ipangandoy. Proven and tested na nako. Highly recommended. BioFresh Soap. Skin like a baby, hoodies fresh all day. BioFresh Soap. Ang sabon para sa mga lamion.
12: BioFresh Soap is now available in all branches of Bing Pharmacy, all branches of Evercare Pharmacy, all branches of Pharmacia Zamora, all branches of Botica John, all branches of Alfar Pharmacy, and all branches of Purchaser and July Pharmacy.
13: May Phenamic Acid.
14: May Right Bed ng ito.
13: B-Complex.
14: May Right Bed ng ito. Coco Martin po, pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may Right Bed na nito dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: While other stations are yapping, we're jamming.

0: 93.5 Retro Cebu. We are the children
1: of yesterday's dream. Let your children learn, lead, and live at the Athenaeum International School. Athenaeum International School. That your children can get international education and exposure at the Athenaeum International School. Qualifying exams and enrollment in preschool, grade school, and high school are now going on. Athenaeum International School. The school for global citizenship.
2: Visit Athenaeum International School, located at the ground floor of ACT Cyber Tower 2 near E-Mall, and also Athenaeum International School at the ACT Talamba Bantitos Campus besides Cebu International School.
3: Hoy pre, kumusta? Maayo kay nakabisita ka?
4: Grabe ha, asinso naman kay kapre. Uwahin na tong kita. Doon na kay nindot kaayong sakyanan. Karun, kan ananasan.
3: Pasalamat bitaw ko sa Ginoo pre. Kay wag yu'y undang iyang blessings. Pasalamat pod ko nimo kay ikaw baya ang nirekomenda. Nga adto ko sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation maduol. Dako, jud kaayog natabang ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation pre.
5: Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Ang tubag sa atong panginahanglan. Ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Magpahuwa mo kwarta. Collateral lang ang imong sakyanan o yuta sa ubos nga interest rate sa Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Dali ang proseso ug maabi-abihon pa ang ilang mga empleyado. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Nagbaligya pod og mga rematadong yuta ug sakyanan sa sayong nga pamaagi. Santo Niño de Cebu Finance Corporation. Anaamay mo ta sa door number 3 Center Drive Building, North Reclamation Area, Subang Dako, Mandawi City.
4: Unya, librehon jud kuni mo kaon karon pre.
3: Oo, jud pre. Why problema? Eat all you can.
5: Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang Santo Niño de Cebu Finance Corporation sa telepono 512-6951 422-6155 ug 346-8589. Santo Niño de Cebu Finance Corporation.
4: Anda mo serbisyo alang sa inyong pagkasinso.
6: Joy maturan na ako'y batiyon sa kong lawas. Laban akong ulog bughat. Nag-inom ko o kaya si Kapsul. Mga tulok at law na kong inom 3 times a day. O, wala na. Pagka 3 days niya, bandid kayo ang yakin. Robin and tested juice.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
10: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
9: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Harmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Harmax maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Harmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama Extreme na.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Always delivering retro hits to your radio. 103.5 Retro Cebu.

0: 93.5 Retro Cebu.
1: Attention, mga ginikanan sa Cebu o Cebu City South, ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu, ang gibantog karon nga number one child development center sa Cebu South, nagsugod na sa screening. Alang sa mga aplikante sa preschool, grade school o high school, ang Asian College of Technology sa Bulacau, Cebu, kailang nga multiple entrance sa school and reputedly the number one child development center in Cebu South.
2: Qualifying exams and screening for admission in preschool, grade school and high school are now going on. For details, see the principal of Asian College of Technology at ACT Bulacau Campus.
3: Asian College of Technology creates the future, creates the future today.
4: May phenamic acid.
5: May right bed na nito.
4: B-complex.
5: May right bed na nito. Coco Martin po, pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong kung may right bed na nito dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
5: Pure energy.
4: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
5: Pure energy.
4: Naanakinis sa inyong mga botika. Mag-Dragon Fruit.
6: Go!
4: Na! Dragon Fruit, go!
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Init, puyat, pagod. Ay, daghan kayong hassle sa life, no? Pero kabalukangan nung nagpabiling healthy, hummies at pimple-free ang akong skin tungod kinagagamit ko ang BioFresh Soap every day. Dunay glutathione at papaya extract nga makatabang ma-maintain ang kabuti o kahamis sa akong skin. Super fresh all day pa ang feeling. Ikaw, usapay mong gihulat, palit na o gamit sa BioFresh Soap with glutathione. Glutathione and papaya extract. Skin like a baby. Cuties fresh all day. BioFresh Soap. Ang sabon para sa mga lamion.
4: BioFresh Soap is now available in Majesty Pharmacy, City Shan Pharmacy, Liluan Pharmacy, all branches of Healthway Pharmacy, all branches of GV Botica, and all branches of Bestway Pharmacy.

0: Iwang niwang, kuya, pag pati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Sila nga si Mana, tambo ko.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa mas maayong kombinasyon. Tumar o Mighty C.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Gina Magbanwa, isip o saka nurse. Ang morning na ako ay extra special. Simple lang, tungod permit ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 3.5 Retro Cebu.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong magantos man nga pwedeng gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, hawa,
4: agay.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.

0: ano? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business. Ug libre pagyod ang senior high school sa ACT.
1: Si Kuya Rick, si Bikaw ni Mook, ni-graduate sa ACT. Dako, naka-extendo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
2: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
0: Sige ma, pa, di kami magdugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
3: Oh, ang inyong baby. Ay, kalimpi.
4: Enrollment in college and senior high school is now going on at ACT Main Campus near Imol, ACT Bulacau Talisay Campus, and ACT Talamban Pitos Campus besides Cebu International School.
5: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: There's a better choice for high-quality print and excellent service. Twin B Print and Score. Twin B Print and Score specializes in print-on-demand services, wood metal fabrication, customized printing, offset and laser printing, sign making, and wide-range format printing. For inquiries, call 234-2173 or 412-6806 or 0908-811-0076. Or better yet, visit Twin B Print and Score at the ground floor, 1 Mango Mall, General Max Maxulum Avenue, Cebu City.
8: Twin B Print and Score.
7: The Print Engineer.
9: Always delivering retro hits to your radio.
10: 103.5 Retro Cebu.